musa mbaka siri sasa tufamu mwefe radio simbe mpologoma yedembe edachi kazi labri mutane zaka itakusawe nunje kumi za machago na korwalela mwazemta mba nyingide wa Florence Ntongo mkaza mubakeze anti nga mnange nguzuku sako olabika nga mnange ogendo kola kare nkubuza konti wazote mwana wa mama weekendi ya tambu dentia anti mnango na korwalela it's a beautiful Monday elakza mwezi ziri kumi omwezi ogwa mnana biri abiri mukaga kare tubabuza kubigenda bitabi hageze bita weekend ya tambu deta kare bita tambu devlonji atobiesi bako nyo oshitagera omanyebi sere bisinga banja galo mtu ogende nevi agenze obulungi kate bita agenze obulungi mu weekend mwana wa mama tobi wanyo matu kala nongabuli joo abakeze mubakeze nga mbakeze ako mwepike nga mgeno kwepika nga mwiriba tusokane sala yee tuwewambe kako tusabe orono munange Monday oba a fresh new week tujuwange mumaso gamu kama katonda kala no ayimu kama katonda wa fei tukweba za olwobula mbotu wa de tukweba za orechi sacho tukweba za orechi okulia tukweba za orechi okunywa oruo kutambula obulungi oruo bulamu obulungi mukama katonda afenga tuyiriba obanga tuzukso unako lwalero enakuzo mwezi ziri kumi mwezo gomu na nabili abini mukaga atengo nakulwa Monday atenga mukama katonda Monday yesara wo wiki chenaba ayi mukama katonda afe twagala omukiso unako lwalero omukezo yakadde omugondomere ko omukisa gwo mukama katonda wange nga agenda okola munange nga wagenzo zinonya ate azifune kakati munange gwe azukuse ngogenda okukola nawe gamba anti amina omanyi ebintu bine byokukera buli wozuka no gamba anti mukama katonda wange saba amakubo gange gonoga gule wike wede ti atambula bulungi ne mukama katonda wange wike no njagale tambule bulungi abana ba fe tuba wonga mikono jo mukama katonda abali ku masomero mbisulo oba wo bukumi abagenda ku masomero oba tambuze bulungi omoyo wo bubenje alemo kulabe kanti munange abalumbagana kale na buli ocho buli omugamba anti amina olunako tulutandise.

abana bona abazalide mwa okuruja abana bona abasajja babaleta banange mulekerawo kugeya emikolo omuntu abakwisa ku mukolo banange okugeya sikwe kukutute banange nabadde ku mukolo omukazi yageyezo omugole nengamba obolumu bajja babantu bebagenda ku mikolo nogamba lwaki oba ogeya omukolo gwa muno nagezo nonyereza nga ageya omukolo baana ba maama naye kenyini mu lujjalwe tewa parking ayo wadde kiro ya sukaali neemu naye ageya omukolo oguzze bali bali mu vaibu zaabwe bali mu ssanyu lyabwe abaaye omugamba nti emikolo simanyi baleesa obuntu butono tubadde tumanyi omusajja mugagga olina bye wali wamutuma tumanga bintu ndi munange omwana owo abanga afumbirwa aleete musajja waati bananga abantu bwe batomusigalangayo yese emikolo eyo gisigalanga gitambula ne banange nogeya sabbuuni gwe baleese lwaki tebaleese sabbuuni bwati obwo bubokisi nga bwadibadda lwaki banange egomesi yambadde ya bananga abantu mubaveeko omuntu kyasobodde kyekyo kubanga nejuzi twalaba omukulembeze w'eggwanga his excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba emikolo egyo egyakajanja ye tajagala kuba mbu ye ne maama Janet baagenda bugenzi wali n'amunona munaye ennaku zino emikolo nga teguliko mmotoka nyingi ng'ebirabo si bingi nnyo kiba kitegeeza nti omwana tomufune akati lwaki oba ojajami nange ennaku zino emikolo baddanga gye mukola mututiisa omwana akola omukolo n'aleeta kumpi amaduuka nga 8 ebintu nga byaleese bisobola okukola supermarketi nga 5 ku kyalo naye nga ye abireese waka bejavaani kagati gwebiba aba tebinnatuuka baddange togeya baddanga omukazi yageeza omukolo neŋŋamba naye kikikyo lwaki mugenda ku mikolo kugeya

musoma kasini sasa tufamu mfololi ya simbe mpuloko menu jedembe abini mkwage zaka ni kuse kumbire mweza machago na kuruwarero ona kuro mande na kuzomwe ziri kumyo mwezo gomuna na biri abini mkaga gomuna na guguduka kuspidi ya iriri cheki za mdanga bili chokula teka mamai teka mwa kuwagana teka mlove mani bro na ya gara choko na chikina kuwame na chikunyumire ada mdango chongere mno obu yia kare mdange to daune wenyo manyuma nugamba zenso wala kolachi mbuluwazu kakumacha abeda nobu gamba bunu wa manga chino nchisovola bulichimu chisovoka na mbuli mwabantu abeda wo baba kamba buli de olulimi lutonzi hey bwanozu kukakumacha kati ngale ilo mande no tandika yeba nange wike wede nga ya msabubi zeba nange nga nafenaku sana bawade ne customer mkwane bia wike wede biveko this is a brand new week wedangi nilekobi nunji bierere kwanga mnango lulimi lutonzi ulo nagamba banange ze sima ba customer na abafuna yeba nange ze nakora pulia sakana na kuzuko ka chitangeza intera tojia kubafuna kubanga ovude wakango chimanyi tebakula chi atebali yo muli wazukuka wela ngiride kwa buwanguzi wamalo kufuka mila mnange no saba gama chino chengendo kula nyilo kuchisobola ataba nange tuwe igirize okubera ne program muluna kunga wegendo kutambula abantu wa mtu zuku wa mzuku si ngale tumanyi ogenda kusoke na kuchi ogenda kukola chi na wazuku wa kumacha no wandi kabi ogendo kukola no manya wazuku wa mtu chino chengendo tandi kilako goals angle zilweso unakuruno oba wiki eno ungenda chitambu sabu enti oja kula banga viku tambuli na nemsele visinga abantu uluzuka okuma mungo yengo tambula bila mipango eva nangi

0: Mbakeze ne Florence Ntongo omukeze Mbakeze.
1: Tinta tinta!
2: Embuze nume tetinta nga mugongo.
1: Bwe tinta!
2: Ngeri mukafui.
1: Kafui chi!
2: Ako mwai.
1: Mwai chi!
2: Ogwa koja.
1: Koja chi!
2: Koja olulimi.
1: Lulimi chi!
2: Oluganda.
1: Luganda chi!
2: Olwengule.
1: Ngule chi!
2: World Cup yolulimi.
1: Olulimi?
2: Eya Simba.
1: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup yolulimi no kumanya. Kutandika ku mande nga kumi ogw'omunaana wano ku Simba kati mwenabe ulira olulimi sawa ya kutinta tinta gojokwe wandisa mungule tewoba kunafuya bagambe mundeka tinte ngengule tinta.
3: Ha, muzei katulumu oli muzibu nnyo.
4: Nonekanga mfabi na nonye vuno omusulo. Kumbe gofuna daka kodi akalala. Laba watermeloni zange ziringa butanga. Emwanyi zefaananira zito zityo. Laba ennyaanya zo bwe zinyirira.
5: Leka naawe, gwatamanyi ku kijimusa kya bimo. Kijimusa kigenda okuzzaamu essuubi nga kiyamba ebirimu okumulisa amangu. N'okukwata ekimuli nga tekikunkumuka. Kiyamba ekibala okwengera obulungi era nga kibikuuma okuyita mu kyeya n'enkuba obutabikosa. Musange mu Faith Agro Inputs mu Container Village mu maaso g'omulyango gwa Cooper Complex ne ku Entebbe Road mu maaso ga Good Shade okuliraana share.

0: Naughty naughty, over naughty bidi naughty naughty, ya naughty tano, mnana naughty naughty. Gonzo vramu, neroni, okuva mumogo, ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Abi wazibi mutia.
2: Nge yali atwala abantu ku bwa kadama kati ye kadama
3: we bwazibide
2: nge yali akozesa ba maidi kati ye maidi
3: we bwazibide
4: ino je bwazibide ngo urubusinga abalonzo bungi
5: otaka tubiha hibwazibira obululu bwani bukiza abalonzo bwingi
3: we bwazibide
1: nge we bwazibide.
6: Yes,
1: sebo. Gabano ndida kubukembe, abano ndida kubukembele zebo LC1 mbialo, bali muketalo, kakuno nyobulobu na haba sobe sokuwela mobuchi kwa LC2. Elu wali laba kulembezewa LC1 kubwa mbialo, bivagenda kukungana. Kumiluka balo ndaba kulembeze, abomuluka. Abomuluka beba tu.
6: Yes.
1: Yetu.
6: LC2.
1: Baba londa mbwa wanu.
6: Baba wanu, katibuli kachika kechalu. Omuluka bekuba na hebi alo bitano. Aba obuchiko obwo bw'abantu mu byalo ebitaano ssentebe ne bammemba bonna be yalonda mu myuka we oba gwe tuyita vice paka kuwa abakyalo wabavubuka bonna munanga we yabalonda defense akachiko k'abantu 11 kasi tukane kagenda nekyalekira nekireta kati abo be balonda owa LC2
1: kati ba LC2 bo bavawa
6: bati ya
1: abe simba
6: kati asobola okubeera nga yawangudde ku kyalo kino ayagala obwa tu
1: ya wangu dechi
6: echalo chino cha katukweze wano wetuli sentebe wafu na yenga ayagala tu
1: nga wano yesentebe na agenda afune
6: na agenda na afuna
1: katuwa wangu leri
6: ngendo tujuza katiovola retu nalaira
1: nga tujuzeno kati
6: tupatu ino koma weno nti sentebe kutuwa de tulonze kati ato kukulu wa mweyonge deko
1: Na agenda kutu. Na wangu la.
6: Yes.
1: Kati
6: eno tubate tuina. Tubatu ino kuda mtu.
1: Ela tu simbela ino.
6: Hei.
1: Chobate wanala
6: ila. Kitu nala ila.
1: Kati siria uruo.
6: Siria ye gombolo la. Ezo tuwa malada.
1: Ezo zagwa.
6: Ema gombolo. Yes.
1: So aba wanu. Mwemufu hapa kendo kwezi magutu.
6: Yes. Asobo lo kubanga tali mubano. Tabadde mubano abalonde dua.
1: Okay.
6: Nga ya ya gale echo chifo. Elanga te yavuga nyakubwa sentebero si wanu wantu wona.
1: Chechiso voka.
6: Nga ii. Na ya ta asobo lo kubeira omu kubia kubaba abalonde dua. Nga kama nze njaga.
1: Kari haba ino kwezi maba ina kubaba LC chairman. O baba vila kachiko.
6: Akechalo okay,
1: haba kenu kwezi makutu maino kuwa machia
6: mene asomoro kuwa katinganze
1: anyone
6: yee nga saa
1: siri na kwenye kachiko
6: ya ni kani nise na kuyegaba na baby alo bajeba nonde choka asomoro kuwela omu kwa abu
1: elata
6: kugirwa
1: te wali amu okay ati hawa ntekele
6: tumu nene na jana avuganya
1: tumu nene ko
6: elangabuwa uli anti one tu oboli nyerevu
1: kathiri ye mkumu nene na
6: ye gombolola
1: nene ba four
6: kati fouli ili andi badenga county
1: kati bando wetu eno kulenda bando babialo kati bagenda kulonda
6: bando miluka nero wakubwa kugombolola tete tu gama anti abe miluka mkungane ye gombolola tu alonda wa mfena chitege demona
1: zamba desima ibulunji nyo
6: kutibo tu malo balonda nene bifobane tusula nga tewali wonyo basese tukakuva
1: ku lwaku tandola wike wedde abachala balonzo obukulembeze bwabo ku mutende yogomuluka era mbitundu ebisinga kwabadde kwa mirembe akulembe kulonda muluka gwe kabubu mkasangati yagambe andu ja yalangide shamim na chuwala ngenda ne meri ne bajanga bawangula babo bade balwa kutano chovola gwade kwa chimpozi mbade saa kutegete
6: bantu kokuba kwa abachala boka
1: boka sorry ero baleonda tu
6: era bujagena butambula bwe butyo bwo busigala butambula bote bagenda koma ngabi ne byalo bwe bigenda koma ne ku district bajja kulonda abana baba amagombolola kula te district bakungane okulonda owa abachala owa gutugama anti national
1: ebyo nga bichali abu sentebe mulondo wa bugabu LC1 muluka gwebula bulubandi mugombola ye nakigo enajiganga achanyi gabi wundo olubanyola mchala okumu omkumu lirika emigobante nga mulango butamuteka kachiko kakafuzi
6: omchala ya wangula na ata sako mwami
1: omukazi ya kubebe migo
6: yari mwami ya wangulo wa sentebe na musumila kuchobu wanika Amchala limba.
7: Na ye, kati inga tuke na mubana abageno kulonda. Abare mede sitampu. Bagenda kule babati ya.
6: Tunachusa mkulembeze. Aba tuche tuwera vide. Baronde. Basente.
7: Basente. Anti kati waliwa abare medeko. Waba ulide.
6: Abare medako, bare medako mbuchama.
1: Bari mbiyama.
6: Kutuna atu kukasto ya lingin. Kuchusa mkulembeze. Bate kwa kufaku.
7: Sitegeza mkulonda tebali nyayo.
6: Okweli. Aeli tebali na kulinyayo.
1: Tebali na kulinyayo.
6: Lwa kuba waliwe biale bino obuvuyo ngate byalonda
7: anti kati atebyo
6: anti kati baba biale biale bigenda bachikirira
7: waliwo abali embuga
6: kati tugenda na baliko
1: mweyo walono ba mita Fedina na inyacha member yenda ku committee echa akizwo kwesimba u anali ku committee echa takirizwa kwesimba ku LC
7: zenange chemani
1: ya manu echa albo yesimba ku LC to vice way gwe alonda afuka sentebe
7: zenange chemanyi simanyiko
6: kati ayena abdamu na alonda
7: ye sentebe
6: na alonda mumuyo
1: kawo alonda kati
7: omuyo ya bela tetudda atali kachiko kachalo takirizibwa kwero situtovuganya
1: takirizibwa
6: ngamba denchi
1: kakano
6: nanane gwe nhoza
7: toina
1: zono kusonga atali komiti yecha
7: tesimba abuchiko mbuhuro ndamubuo
1: Bobe nyini
6: Ronda.
1: So chairman we chalubo yesi mbago LC to vice we we alonda afuka sentebe
6: Nadamu na juze chifechi chiba decha vice
1: yes. Katia nadamu kati vice hao nebele unda mbo ngabu yukina dino chairman ya alonda vice
7: tetuda yomu kaluka abona
1: tetuda yoku simba
7: okwekuba tetuda yo kasao na maro okugenda kutu nga wali ku vice alinya ngadda mu kifoche nga vice alonda vice we abadde vice nga alonda vice
1: awe tulika dilero kulonda 2 jetugenda
7: na yo musajja nga ga yetagenda ku stamp lanso nga abantu be bamugambi gwego twagala
1: twagala okusago
6: yo baba ali bamuwagala
1: ali abana be manyimu dino ekikonde kigenda kubawo
7: wali wata abali wa sentebe nga baliko nene bala banga kaba tabukide ne badduka u akalone kayika nabo bagamba nze saronde kwa se utowali ko kulonde wafe nze njaliko
1: basa
6: bintu byali mbyalo banange kireka temunna ita ko mbyalo
1: basaga
6: mtu yavanga kula yatunulanga ibwati na ajiranga line nyimpi naga sibitegera bi abbe bali nako bakasimu da shikanga abiri
7: ekiroto change bakitwala
8: yo yabadewe bwazibide
9: ngabude kutusi wako

0: zolekera kuwira satu ezo kumachia mwasuzi mtiano banafu abatu uliriza. Agobu dewu na kusedume lubogola Simba gali mvujuvu. Nzere Richard Sentai. Ekibiina ky'obwegassi ekyamagye Wazalendo Sacco kivuddeyo ne kiwanjagira abeggye ekkumi omukulembeze w'eggwanga Special Forces Command SFC banonno okugatana abasirikale abalala abagenda okubanga bawummula obutava mu kibiina kino olw'ensonga nti kya mugaso nnyo ku ludda olw'enkulaakulana gye bali kakati y'omulanga guno ogutakungulwa gukubiddwa omumyuka wa ssentebe owa boode ekulembera Sacco eno ononga ye Major Newton Namazima. Yabadde nga ayozaayoza abe SFC 67 banonno nga baawumudde emirimu gyabwe era omukolo guno gwayindidde wali ku kitebe kya SFC. Meja Namazima ono yawanjagidde abantu bano abawumudde obutakozesa mukisa guno okwabulira Sacco eno olw'ensonga nti bangi ku bo baludde nga bammemba baayo era bamusiga nsimbi okuva luyatandikibwawo mu mwaka gwali gwa 2005. Bibadde ebikyaliwo ebitoye Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paulo Ssemwogerere n'atabukira abaana abakigumya abakadde baabwe nga n'abamu batuuka n'okubassa ku nninga nga baagala abangu okuva mu bulamu bw'ensi eno olwo nno bo basigaze ebyobugagga. Bina byonna okubyogeranga n'omusasi waffe okutwala kunkumula Saabwe Fred Mugabi.
1: Bino Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere abyogeredde Namulanda ku Entebbe Road mu Kajjansi Town Council ku mukolo maama we yali ssentebe wa district eye Wakiso Dr. Matia Lwanga Bwanika gwe bategese okwebaza omutonzi olw'obulamu bw'omukadde ono ng'ono akondodde emyaka 9 era nga Ssaabasumba akubiriza abantu bonna abalina bakadde baabwe okubafaako ennyo
2: naye tugaana okuweereza okulabira bajjajjaffe naye tuweereza baana ne babanyunyunta batobeera bulungi mu nsi gyeyokulaba nti munono eyokulabira bakadde bano ebabanga bakaddi ensi ezimu jjajja aba n'ekitiibwa kya njawulo omukulu elda totuula mu baasi mu kifo era elda oluyingira mu baasi nga tewali kifo gwe ng'omuviira ate towulira nomulinga nti omukazi ayingirira atya mu baasi omukadde.
1: Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere era gugumbudde nnyo abantu ensangi zino abeegumbulidde omuze ogw'okujereegerera okutyoboola ssaako n'okulengeza abantu abakuliridde mu myaka bayita abakadde n'agamba kino kikyamu nnyo nga nno bano tebakoma ku ekyo batuuka n'okubanyagako ebintu byabwe mu ngeri y'akamanyiiro abasabye okutta ku bigere.
2: Essimu gye nasooka okufuna gye nakwata eya mobile yali ya Ericsson oba nagisuula wa ne tufuna zine Nokia nazo tezikyalabiraaaozi ogenda okulaba nga omulembe gwaffe gwakukasuka ebibiri okujjako gomesi ne kansu nayeera byonna batugera tukasuka bukasu naye n'abantu tutandikira obubakasuka bukasu mulaba ng'abuuze noga nti oyo katakyali ave ku map atutekere ebyaffe agende ye lwakitagenda naye okukolera maama embaga efaananabobwere
1: ye omubaka omukyala mu paalamenti akiikirira disitulikiti ye Wakiso era nga ye minisita w'ekisiikirize avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu ku ludda olwabula gavumenti Beti Ethel Naluyima alaze obwennyamivu olw'obutabanguko mu maka obukyase ensangi zino nga kivuddeko amaka okusatuluka era nga kino kigiviiriddemu n'abaana ensangi zino okumala gakula muwawa.
3: Bw'otunula Uganda ya leero n'oddamu n'okubirira n'otunula n'okuba kyoki mu Uganda weebuuza obuzibu budde wa ojja kuddayo ng'otumya kye bayita omusingi gwe baatukulizaako kye bayita famire amaka nga gonna tegakyaliwo nga gafudde ng'olaba nti waliwo ekizibu ekizze n'osanga ng'abaana tebakyategeera kye bayita muzadde tebategeera kye bayita musingi.
1: Ate bo abaana ab'omukadde ono Jane Nabosa nga bakulembeddwamu Margaret Nakuya wamu n'eyali ssentebe wa disitulikiti Wakiso Dr. Matia Lwanga Bwanika basiimye nnyo nnyaabo ono olw'okubakuza obulungi n'obuvunaanyizibwa era n'abateekamu empisa nga kati basobola okufuuka abantu ab'omugaso eri eggwanga era akubirizza abazadde nabo bakole nga omukadde ono.
4: Maama oyo yazaali mu nnaku z'omwezi nga lumu Agusito 1936 wandibaye twajaguza sitade yaggwa naye ate kikyo tumwagala nnyo abeere wano ng'ate ali bize wiikendi eyo.
1: Saabwe Fred Mugabi, Royo Simba, Namulanda Wakiso.
0: Bibadde ebikyaliwo ebityo ate bo abatendekebwa mu busawo banono nga bakyala iranga banzikirize yo Uislamu ne bakirizibwa okubanga bambala obukaya obweru ku mitwe gyabwe ejo nga bali mu kakala by'emirimu gyabwe nga mu kukyambalo ekitongole nga bakakalabya gatako iranga bali mu bife ebyo gibakolera emirimu kati Ministry of Nines bakunsonga z'ebyenjigiriza gatako n'ebyemizannyo kuyisa ekiragiro kino era nekkiriza abantu bano okwambala bwe batyo kyaddiridde okwemulugunya okuva mu bakwatibwako ensonga nga bagamba nti abantu bano baade basusse okubanga bambala obukaayi obweru nga bali mu bibiina ngatako neyo gye babeera basindikiddwa okuweereza gavumenti. Ate Vika Jeno owessaza ery'Ekereziya Katolika ery'e Lugazi Musinya Dr. Richard Kayondo agamba nti mwennyamivu olw'abantu ba Katonda bagenze baseereba mu kukkiriza kyagamba nti kibaviiriddeko okuseeseetuka Katonda olwo ne batandika okusinza n'ebintu ebitali bya bwa Katonda. Alirengi Johnson Smart ya buyiko jali byonna bino yabirese.
5: Musenyeri Richard Kayondo abadde akulembeddemu ekitambiro kya misa nga ekigo ky'enkoko njeru mu district ye buyikwe kikuza emyaka 129 bukya kitandikibwawo mwaweredde abaana 276 esakaramentu ya konfirmasiyo era n'agambye nti okukkiriza kukendedde mu bantu ba Katonda ekibaviiriddeko okutandika okweraguza.
6: Ebizibu bwe bijja tugenda wani eri mu maka gaffe mukama atuwa ebigezo oli mukulya mmere ogenda okulaba akaana kakudde eri pa kalalambadde tufudde mukubi enduulu bannanga omwana afa batandisa okufukuta wenno oliawo ti olulumbe luganda olu asitaba kuzaawo n'okkiriza olaba okulwala kuno ekyo kye bayita ekigezo ekyo kyebawa mukama yakikuwa mu kigezo kuno muno ne mugenda mujjamu ekya sitaani kye tuyita ekigemu awo n'omwana bwabweri olumbe luganda ng'otandika kudda erya wadala ekitegeeza gwe kristu takuliimu tolina maanyi ga mukama ngabuga nti nendabane tugende mu ddwaliro tebeza omwana afiiridde mu ssabo katonjibwa bwana mukulu ebisabo owona byabuze bubi.
5: Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Professor John Chrysostom Maviiri ategeezezza nti bwe batuukidde omwaka guno ogwa 129 nga waliwo okusoomoozebwa olw'obusamize obutandise okusitula enkundi nga n'ekisinga okwennyamiza abavubuka ekereziya kwe yandiyimiridde okubwettanira.
7: Tetulaba kati kiri nti ate kuddayo mu buwangwa kiteekeddwamu nnyo amaanyi mu kitundu kyaffe era osanga amasabo geeyongedde mangi ate nga waliwo n'ekyeraliikiriza nti abavubuka babyenyigidde munyo. Tusuubidde nti mu kijaguzo nnyo tujja kuteekawo kampeyini y'okulaba nti oba tuddamu okusomesa eddiini n'abantu okubalaga nti gye twava ate tetuteeka okuddayo.
5: Ye omubaka wa Buyukwe South mu Paalamenti Kanabi Jime avuddeyo n'avumirira emivuyo egyalabikira mu kulonda kw'abassentebe b'ebyalo okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwe tukubye amabega.
8: Alayini temuli kubba naye wano kyasogose naddala mugombola yennajja mugombola yesi atisi wano enkoko njeru kyabadde yadde yaddeko tetwabadde nnyo mivuyo naye bw'ogende si bw'ogende nnajja obubbyo bwenkunala bwayolekeddwa mu bitundu ebyo naye abakulembeze abayisemu bayozaayoza era mbasaba tukolere abantu.
5: Arrenge Johnson Smart lwalubogola Simba eno mu nkoko njeru Town Council mu district eye Buyukwe.
9: Nino yegulira mu mboozi.
0: Gulire mu mboozi ke kanyomero ke tuyingidde twagala kwongera kwefumitiriza ku nteekateeka y'abamu kwa minisita mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ey'okulwanyisa obulyake era nga tulaba minisita avunaanyizibwa ku nsonga za gavumenti ez'ebitundu Balam Barugahare gatakuwo n'omumyuka wa Justin Namere bakyali ku kaweefube ow'okwanika n'okulwanyisa obuli bw'enguzi ku bakozi aba gavumenti ez'ebitundu. Mukulembeze w'eggwanga yabakooneddemu ng'enjogera ya leero ng'agamba nti omulimu gwe bakola gwegwo era gwabasuubiramu. Mu kaseera kano njagala twegatte kw'omu ku ba executive directors b'ebitongole ebirafuba n'okulaba ng'obulyake bulwanyisibwa mu ggwanga. Ono ye Maron Agaba, executive director wa Anti Corruption Coalition Uganda. Tuwayeemu ku nsonga eno, obulyake bwandifuuka olufumo oba biyinza okubeera ebyakiyita mu lujja ne bikomaawo. Nkwaniriza Mwami Agaba. Bwakedde bulungi eyo?
10: Bukedde bulungi olw'ekisa kya Katonda, obulamu bwe buli era kugenda
0: Amina. Baga amanti abanji ubakwe bazango manyaluweze. Omkulembeze ogwanga yebazi zaba mkuba ministabe. Kuli mwami balamu ne mchiala na mele. Ntiekubo libakuteli ya ulie njine njine yoku wanyi sobuli yake. Bulabe chisawe chiebi obulamu. Chisawe chiebi entambula. Chiebi enjigiriza una. Bagenda basoja kuluonza babatebelezi wakwenye gira mbuli yake. Yekubo ineri kuati dua. Lija yobulunjo mulamu agwe. Ogwe chisanja chino. Chitali mkuweba kakuluanyi sobuli yake.
10: Wewe nyesiro nange okutani kanyuza za minister bara wa mune omunyoka we na mere kwa mwini mwagwe kwa wakota wana Uganda bari baka wakata nguzi vuki vuchake mkulayemi ni mwaja government hivu kwe ya bara mnaji ngomu mwaza yaweza kwa mwini mwagwe wango mzuru toa yetu ina Uganda eno wana ntagambu wako abantu kuroza ntipo subilo kupe simbi yomi kwa msoro ni wata wawochi kwa dewacho na ntibanzwari bafu kanga wakato onda muofi seyo tuka ati president wagamba ni chisanja hakuna mchezo chisanja no sleep, chisanja no corruption basu kwa kuroza ntibia vivi ya yogera anga kwa hivya chisanja hakuna mchezo na hiti lara waliwe vikole dwakati vituwe suvi mwalaba kati ngoku nonyerezo kugenda kupalia menti mzimbe zambi wazari nyingi wana Uganda tuwa kaba kiwalicha hako liwa neka kiwaliwe chikole tuwa mwana wani maminista wala wazia wakora kati mbabe ngudo nimi mejenta ambura uyogede nabara la wadi mjogramu wali maminista nga wala ambura kati atiraba nebaramu na henga agena mwe kukofmini tuko gama nti echo tuchani tisa sanyukida wanga ngawe nkugambi ndo wana anta nambu wako wali wase sandara mungu ya government vyo na wabi tungule vye taka wabi anjigiriza wabi abramu ya tula vye nchini evi zile yuvadeo wana Uganda wabimanyi na wakule mbeza kumitendelejo wabimba wabimanyi wabimanyi kidemu kwa zino baraza bara mzaza kuba nga bantu wabayo vogira ila wabu midiza wabu kile chivadeo tumini sabara mumuyoza yota aja kusake tapari liye mkwa inse nguzo binoguli yake naba alawa liongelezo
0: ok mwami agaba ate mwamu kubasonge mwamwenwe mulimu wabe mulugu nyangaba gamba anti chakula chani vade chirunji na ya atembwe kubo liyakute lila vikange itagobe ila mateka naba denda aba no mumyoka wa mkulembeze ugwanga in fact ya bada sinka nyaba mkwa kulembeze baloko government na agama nti ekikole bwa kirungi naye kino okugoberera amateeka ate obuli awo government bayinza okukuba mu mbuga ez'amateeka olw'obutagoberera amateeka
10: ekisoka da nti tuyina ebitongole bya gavumenti ebadde bipasisa amateeka mubayinsa enkuza okugenda obuli yake tuyina akaliiso lisowa gavumenti tunasaba wabi wa gavumenti ebitongole ebirala bize nga bikola emirimu egyo bannayuganda ne basigala nga bakaaba bana Uganda bagala kulabako ntenguzi eri mukubanyisibwa abantu bakwatibwa batwalibwa mu kooti yasinga kisoboka n'ebyo ebya be bikomezebwawo kino ebyokukwata omuntu nga mubi oluvannyuma lwa wiiki emu naddayo mu ofiisi zadda kufa so approach ya bala mulungi ate nze nga njigoberera kubanga ekitoka yadda nti atamba ne polisi atamba ne CID atamba ni State House and Corruption Unit wabaita mite nilejo jona nivayoka wagenda wa wagenda mkudonyeleza mkumaririza na wadoktori wa mkoti eleka kingamu Eastern Uganda Java awasinga watu walidu wa mkoti tote mite nilejigo vilirwa wanga ngamu ngame atamba ni vtongo de hivyo jona nivyoko wa kugwa mtu office aita mmitendera eleza agenda kuandikira permanent secretary minister of local government ayimiriza abantu chikirizibwa mmitende mu public service standing orders so emitenda jiti wamu wewawo tusura gamanti appreciate it is perfect maybe the chende uza jasoboro kutereza mu nukwa mantaka aga nyukwe uzako mchibaba genze kubara zao ngo muntu aguda kwa musango abada geze yako kari na yapa waka aga nyabewo zeko waba wensonga batalibuwa mkote na hivyo mbina vyo kwe kwa sa kwa sa dembe di hava tuliji kati eze sindi ze baba wabiba bakote baina dembe tala vye misangu wa nungabogi la abade basada e sente kukwe mbidimu milioni kumina mwenda omuta taina mwenda mchako milioni kumina mwenda milioni abidi nomu ni monota gumua kato inawe agaba taa nikema gendawa mwuzi chide mbibishi ewe vijakwari wakodi
0: oinako yogede wali ngo gamba nti singa ebintu by'abantu bano ababera ba singisido gubuli yake bibo yebwa government nebange ebikomyawo kyandibadde kirungi nalaba kone kaliso liso wa government jebuvudde kawo ngakuba omulanga gagamba nti banange nongo osereza zangu iziwe omuntu omusango bagumuka muvi ebintu byebikalu ebyo nga byekusa ku kunonyereza okwenyine nyine ne kuzula nti kitufu biberenga bibo yebwa ngagwa ali mu kisawe kino ekyo kulwanyisa obuli yake tulaba wonga waliwo okukandalira mu kutekesa mu nkola bino byonna
10: okanda ilo kuli uo mti emitende ya mwao mwanga nto mtu ilo kusoka no mtu wala mkote nufuna order e directing ante vintu ya vivoye uwe na iwo ugeze mu high court musubro kumane miaka ange sato urusi nena amutasubro genda mkoto papiru na ajulida urusi na gane mu supreme court musanga nto maze miaka angamu tango ukumi e vintu ya mbabi ono kwanga wamu webaba sisi basi kama mufamu pale mufamu baina yeye tenembuzi pale mukurima basi tademu rento apartment sisi tayari vivanga vivoyetu aye ojo kanga tayari sisi

0: edakika zizi nozuweze biri zeziise ku ssaawa nyeza akalasa mayanzi mwasuze mutyano bannaffe abatuwuliriza ag'obudde buno ku sseddume lubogola simba gali mu bujjuvu nze Richard Sentai Ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga ekkiriza abayizi abayisiraamu ab'obuwala abatendekebwa mu busawo okwebikira obukaayi obweru omutali bbala lyonna ng'ekitundu ku yunifoomu gatako n'abo abali mu kusoma okutendekebwa okw'okukwatako mu bifo ebitali bimu gye babeera basindikiddwa gavumenti nonno byonna birabikidde mu kiwandiiko okuva mu ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo eri ba principal ab'amatendekero ag'abasawo okuli ag'obwannannyini okwona okwoteeka n'aga gavumenti minisitule okuvaayo nera ekiragiro kino kiddiridde okufuna okwemulugunya okuva mu bantu abatali bamu abakwatibwako ensonga eno ate bo abaddukanya sako ey'abannamagye enonno nga yeyenkulaakulana eyitibwa wazalendo bawanjagidde abasirikale ab'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga erya special forces command SFC wamu ne bannamagye abalala bateekateeka okuwumula emirimu gyabwe n'abo abanyusa emirimu gyabwe obutagezaako kwabulira sako eno ne baba nga bavudde mu buweereza bwabwe obw'amagye ku lw'obulungi bwabwe ogutakungula guno ogukubiddwa omumyuka wa ssentebe ow'olukiiko olukulembera sako eno Major Newton Namazima bw'abadde ayozaayoza abasirikale aba SFC 67 banono nga bawumudde emirimu gyabwe era ng'omukolo omukulu gubadde ku kitebe ekikulu eky'eggye lino erya SFC Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Ssemwogera akubidde atabukidde abaana abatigomya bakadde baabwe gatako n'abo abatuuka n'okussa bakadde baabwe ku nninga nga baagala oboolyawo kubajambula mu bwenseno n'abamu okubasabira emikisa nti n'abamu okugamba nti abazadde baabwe bano basaanidde baabulire obulamu buno olwobwo basobole okwekomya ebyobugagga n'agamba nti kino basaanidde okukikomya olw'ensonga nti abazadde bo bakoma okuwangaala nabo basobola okubeebuuzaako ne babayambako okulaba butya bwe bayinza okuwangaalira mu nsi eno ate ye omubaka mu paalamenti omukyala owa disitulikiti ey'ewakiso ye Betty Ethel Naluyima kwe kwekokola obutabanguko mu maka bwa gavumenti bukudde ejjembe nekiviirako n'abaana abamu okwonooneka abamu ne basigala nga tebalina na waakubeera Sabwe Fred Mugabi yabirese.
1: Bino Ssaabasumba Paul Ssemwogerere abyogeredde Namulanda ku Entebbe Road mu Kajjansi Town Council ku mukolo maama we yali ssentebe wa disitulikiti ey'ewakiso Dr. Matia Lwanga Bwanika bwe bategese okwebaza omutonzi olw'obulamu bw'omukadde ono ng'ono akondodde emyaka 9 era nga Ssaabasumba akubiriza abantu bonna abalina bakadde baabwe okubafaako ennyo
2: naye tugaana okuweereza okulabira bajjajjaffe naye tuweereza baana ne babanyonyonta batobeera bulungi mu nsi gyeyokulaba nti kunono eyokulabira bakadde bange ebaba nga bakaddi ensi ezimu jjajja aba n'ekitiibwa kyanjawulo omukulu elda tutuula mu baasi mu kifo era elda obuyingira mu baasi nga tewali kifo gwe ng'obuviira ate towulira nomulinga nti omukazi ayingidde atya mu baasi omukadde
1: Ssaabasumba Paul Ssemwogerere era agugumbudde nnyo abantu ensangi zino abeegumbulidde omuze ogw'okujereegerera okutyoboola ssaako n'okulengeza abantu abakuliridde mu myaka bayita abakadde n'agamba kino kikyamu nnyo nga nno bano tebakoma ku ekyo batuuka n'okubanyagako ebintu byabwe mu ngeri y'akamanyiiro abasabye okutta ku bigere
2: essimu gye nasooka okufuna gye nakwata eya mobayiro yali ya Erikson oba nagisuula wa ne tufuna ezina enokiya nazo tezikyalabira ogenda okulaba nga omulembe gwaffe gwakukasuka erimino okugjako gomesi ne kanzu naye byona byonna batugera tukasuka bukasusi naye n'abantu tutandika obakasuka bukasusi olaba ng'akuze noga nti oyo katakyali ave ku maapu atutekere ebyaffe agende ye lwaki tagenda naye okukolera maama embaga efaananako bwetu
1: ye omubaka omukyala mu paalamenti akiikirira disitulikiti y'ewakiso era nga ye minisita w'ekisiikirize avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu ku ludda olwabula gavumenti Betty Ethel Naluyima alaze obwennyamivu olw'obutabanguko mu maka obukyase ensangi zino nga kivuddeko amaka okusatuluka era nga kino kikiviiriddemu n'abaana ensangi zino okumala gakula muwawa
3: bw'otunula uganda ya leero n'oddamu n'okubiriza n'otunula n'okuba kyoki mu uganda weebuuza obuzibu buddewa ojja kuddayo ng'otumya kye bayita omusingi gwe baatukulizaako kye bayita famire amaka nga gonna tegakyaliwo nga gafudde ng'olaba nti waliwo ekizibu ekizze no sanga ngabana tebachategera kyebayita muzadde tebategera kyebayita musingi
1: ate babana abo mukadono Jane Nabosa nga bakulembeddwamu Margaret Nakuya wamune yali ssentebe wa district ewa Kiso Dr. Matia Lwanga Bwanika basimye nnyo nyabono olw'okubakuza obulungi n'obuvunaanyizibwa era nabateekamu empisa nga kati basobola okufuuka abantu ab'omugaso eri eggwanga era akubiriza abazadde nabo bakole nga omukadde ono
4: maama oyo yazaali ennaku z'omwezi nga lumuka Agusto 1936 wandibaye twajaguza sitade yaggwa naye ate kityo tumatumagala nnyo abeere wano nga ate ali bize wiikendi eyo
1: Sabwe Fred Mugabi, Royo Simba na Mulanda wa Kiso.
0: Kakati ate waliwo banna Uganda Katonda bawadde amagezi ne gatuuka n'okubeesera. Kakati bano baasalawo okunganya kasasiro n'obuveera bwe batyo ne bamugattamu omusenyu ne balyoka bakola ebintu eby'enjawulo omuli ebyo eby'omumaka ebizimbisibwako teka n'ebirala n'ekigendererwa eky'okutaasa obutonde bw'ensi. Abantu bano batuuze ku kyalo kijja bijjo kisangibwa mu munisipaali ekirya mu disitulikiti y'ewa Kiso era nga bino byonna bikunganyiziddwa mu alipoota yaffe munnamawulire waffe Martin Michael Kigongo yakunganyiza era gyalombojja.
5: Mu biseera bya COVID twalina obudde bungi n'ebyokkola nga bitono nnyo bwe twazuulira nti bodira pulasitiika oyo osobola omukolamu ekintu kyonna ky'oyagala.
6: Ekirowoozo kino abantu abasinga obungi mu COVID baalowoozanga kimu kuzaala.
7: Abatuuliriza, ndi ku kyalo kijja bijjo ekisangibwa mu luka gw'ekimwanyi mu division ya Kira municipality ya Kira mu disitulikiti ewa Kiso.
5: Tubodira omusenyu n'ogutabula ne pulasitiika osobola okukola mu product ennungi ennyo nnyo.
7: Buli olukya abatakula emitwe nga banoonya ebinaataasa ensi beeyongera obutonde bwayo gatako okukulaakulanya abo bonna abeewaddeyo okukulaakulana. Ku kyalo kijja bijjo gye nsanze abantu ab'olubato abaasalawo okutaasa obutonde bw'ensi nga baddira kasasiro ne bamutabulamu omusenyu ne basaanuusaamu ebintu eby'enjawulo by'okubaka eriiso n'osigala ng'owuniikiridde olw'obuyiya bw'abantu bano.
5: Kankwebaze ku Radio Simba okutuliko organizing ne mujja mu interviewing. Ndi omu naye ati siri omu tuli bangiko.
7: Abantu bano beegatira mu kibiina ekya Sand Plastic Domestic Waste Refinery Kira. Nga sinagenda wala obadde okimanyi nti kasasiro gwe musuula omuli amacupa n'ebicupacupa abakulu bano babifuna basobola okumukolamu ebintu eby'enjawulo by'owulira wano wammanga.
5: Twakizuula nga tuyambibwako Katonda nti bodira omusenyu n'ogutabula ne pulasitiika ku percentage gyeze ez'enjawulo empime osobola okukola mu producti ennungi ennyo nnyo omuli obutebe omuli amategula agasereka enju omuli bulooka omuli enjeyo omuli emmeeza enzigi ebintu enkasi ezivuga amaato n'ebinene nnyo ebisingako awo.
7: Nange kinsusseeko okuwulira nti abantu bano batabula omusenyu ne kasasiro ne bakolamu ebintu by'owulidde nalemeddeko nga njagala okumanya omusenyu ne kasasiro ddala bikwataganira wa.
5: Katonda w'amaanyi kye kigambo kyennyinza okwogera nti buli kintu kyonna waliwo oluyimba lugamba nti eggulu likusinza Mukama Omutonzi ebbanga likusuuta nti ebitonde ebyo tebikoowa kutenda emisana n'ekiro amagezi ga Katonda n'amaanyi ge. Tuddira pulasitiika yokya ne tumugattisa ne pulasitiika awoze naye n'atasiriira nga tukola brush n'enjeyo.
7: Bwe mbadde nkyanyume ne Muzeyi Musoke Rotan ne zireeta munne bwe bakola omulimu guno Muzeyi Kiwanuka Huntington mubuuzizza ddala wowe bajja ekirowoozo eky'okutandika okukola bino byonna.
6: By the way nga sinnabagenda wala eriyo abaana b'e Buddo baayiiya oluyimba olugamba nti mu nsi muno okozeemu ki kuba enkyo ogivaamu. Ekirowoozo kino ne research Katonda alina omuntu gwasizaako obubaka ne gavumenti nga emanyi eyandibadde nga ebuuza ani father founder eyakkidwako ekyo.
7: Muzeyi Kiwanuka Huntington agamba ekigendererwa kyabwe kwe kulaba nga bataasa eggwanga lino mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi nga basaanuusa kasasiro ono okuvaamu ebintu ebigasa omuntu gatako okutaasa okutema emiti okugenda kweyongera buli olukya.
6: Ebesika eyo giraba
8: giraba
6: yasomero amasomero gonna egalina okukyuka okuva ku mbaawo edesike z'embaawo kaakati ebibira bwe biweddewo ne bajja basimba kalitunsi kaakati senga egavumenti evaayo nejja ewagira katonda obeya sizako nga yefe basandi plus okusavinga chi obuvera tujja kutasa no kusimba kalitunsi anywa amazi omutakali afe nelikala erawo eneba zakira a division ne municipal council abaso okulaba ekintu
7: njagaddo kumanya chikachi ekyakasasiro gobasanu samwe ebintu bino byonna eraba mujaruddawa okusinzira ku muzeyi Musoke
5: otuba tumukola tukunganya ebintu ebyenjawulo byonna byonna byotetaga waka ebikola ebipapula ebiplastika pampa nebirala nobitika ku motoka ya kasasiro nebitwala nkoyera abakira municipal council kati abantu aba abakira municipal council nena nemba sabe motoka ya kasasiro nebajiletanga bweri byonna byetisa okuva mu lujjalo byetukwata byonna tewali kimwe kitusula newebera broken glass kasasiro oyo asasaana natwaliwe empewo nagenda nga yononensi okusinga enyefe gwe tuspecializi nzeeko nga bwe tumukwatako tumukolamu ebintu okusooka byonna ekintu ekigumu ekitafuuyibwa empewo nga ono kasasiro emulaba afuumuuka
7: wano wentuuse wentegeredde nti obuveera bwe tukozesa bulina olulimi lwebwogera amagezi muzeyi Musoke ne banne ge bakozesa okusaanusa kasasiro kiyinza okutwalira akaseera akawanvu okugagwamu kubanga tebeemalaayo mu ngeri gye banyonnyolamu naye nange nnemeddeko lwakiri bambuulira katonotono biki bye bayitamu okusaanusa kasasiro ono
5: nti bw'okwata obuveera obwa bulaaka bwokka n'obusaanusa bulina olulimi lwebwogera nga bwo ate bw'okwata obucupa bwokka n'obusaanusa nabwo bulina enneeyisa yaabwo ng'obucupa kati okye bayita research whereby tikakati bwe mba njagala okukola bulooka eyeveeyo ng'esinisa amannyo bwetyo kuba kati yegenda kudiringa na seminti kati nina kyenkozesa yadde yina pulasitiki naye ngamba kati wano kansinga kukozesa bucupa n'omusenyu percentage ennenemuuko ate bwe mba ngenda kukola mezi eno ngamba kati wano kansinga kukozesa obuveera obw'amazzi n'obuveera white obwa sukaali n'obwa bulaaka n'obwa green ne percentage y'omusenyu nga ntononye ate oguli fayini oba nkozesa ettaka lyennyini lyennyini tumanyi n'okwokya ku ttaka nelikola crystals obwo obutinyo bupawuda netubuteekamu kigambo research kitwala okwefumiitiriza kitwala okulowooza ennyo
7: nkulozezzaako buloza naye lindirira olw'okutano lwa sabbiiti eno ku makya mu kitundu kyaffe ekyokubiri era mulimu bino obadde okimanyi abasajja bano bakola kaabuyonjo mu kasasiro gwe basaanuusa ne bagiteeka awantu ng'eriko ne septic tanka ezitajjula ate nga tezinuunwamu mu kasasiro y'omu bamukolamu bulooka ezizimba ennyumba ng'osobola n'okugizimbisa mu kifo ekirimu amazzi ennyumba n'ebeera kalibobbo mu kasasiro y'omu bamukozeemu ebintu ebibeera mu ddiro ly'omuntu gatako n'ebikozesebwa mu masomero gamba nga desika abaana kwe batuula abakulu bano tebasibazikweya lindirira mu mboozi yaffe ejja nga banyumya ku nteekateeka gye balina okutandika okukola keesi z'abafu mu kasasiro gwe basaanuusa kubanga bakizudde nti ebiva mu ye bibeera bigumu nnyo ate nga bitaasa obutonde bw'ensi nga kino kyakuyamba ku bannayuganda obutaddamu kutema miti babaggyemu keesi z'abafu ddala okusaanuusa kasasiro ono bakozesa byuma oba byoto bimuseeseemu gatako n'essuubi abakira munisipalite lye balina eri abantu bano mu nsonga y'okutaasa obutonde bw'ensi

0: Gwanga lye limu eryo erya Canada. Edakiika ziweze 16 ziyise ku ssaawa 4 zaakalasa mayanzi.
1: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
2: Neno ye ssaawa y'endala ku lubaggo.

0: Ano kushenda mu musamba kasatu femfe radio simba Ronaldo wezira obwe ya sabi akayimba kondo ozo kafunye bulungi omita agent kakati nongenda kubera nga nkoma wo na maulira gafa kalo kukatundu awo sinzira kubera nga oli kulubogola simba nange koni nalugwa omubwati
1: tinta
2: embuze nume tetinta nga mugongo
1: bwe tinta
2: ngeri mukafui
1: kafui chi
2: akomwai
1: mwai chi
2: ogwa koja
1: koja chi
2: koja olulimi
1: lulimi chi
2: oluganda
1: luganda chi
2: olwengule
1: ngule chi
2: world cup yolulimi
1: olulimi
2: eya simba
1: okwe wandisa mungule bili abili mukaka world cup yolulimi no kumanya kutandika ku mande nga kumi ogwo munana wano ku simba kati mwenabe ulira olulimi sawa ya kutinta tinta gojokwe wandisa mungule tewoba kunafuya bakambe mundeka tinte gengule tinta.

0: Tears of Serving Uganda.
1: Bodule nyo mujamu, gaweta agoku kakanamu, funayo. Buirive nyo, gaweta agoku etiriza, nyuamu. Omusana baguba pereketi, we umuzemu no mumidogwa. Ebugu mubwedi itidira, we umuzemu nga wenyo era.
2: 7 Up, super duper refresher.

0: Nemulogera bannamu obwerere nova okuloga omukyala n'ologa omwami n'ologa abaana n'ologa n'abantu nga n'ekitaabwe yafadda naye ng'olemeddeko lukazi gwe oba lusajja gwe oli mu bantu ologa bannange temutulogera bwerere muleko omwana yatukubidde akayimba bannange tujja kuyitangawo mamotoka gaffe nga tukabateddemu temutuloga wegambange wabawo omuntu gwogamba naye mubutuufu omukazi ono okuloga hobby nga tomulinaako nakakwate naye ngaakuyoyomya sayidi ne sayidi ne sayidi omuntu ayinza okuba mulirwanawo muganda wange n'alyoka aloga n'ogaba mukama katonda n'akeera n'akusalira ebyayi ku getiyo n'akeera n'ogamba naye kaakati ono omukazi afaaki nga temulinamu nga ne gurupu temulimu emu toli muleeni ye naye ng'akufiirako n'aba neiba naye nga ayagala nnyo okumanya ebiryewo yatwala abakozi bo yabakubira amasimu kati embeera egaanye kati kiri bwekiti ne bwekiti kati kiri bwekiti ne bannange oluusi mulogera bwereere abantu nga gwe omwetaddeko takumanyi takulabangako fumba butogo bwokola bintu byo ebikujaamu abantu mubeesonyiwe temubaloga bulozi okulaba mugundi atambula gwe n'olowooza yali obulungi ennyo buli omu alina ebizibu bye bannange byatayogera ku mutima omwana amuyita skupulama yatukubidde akayimba nga aliwamu ne temperature touch bannange temutuloga kambaetera amawulire agafa kaalo awo katundu osinzira owuliriza Simba Taxi.
1: Akali eyo twandigawulidde naffe biki ebifa mu kitundu kyo ku kaaloko awo mu katundu kaawo w'osula agava ku siteji eya booda w'okolera oba mu paaka wo w'osimba mu kataliko w'okolera ku kiduuka mu tawuni w'okolera oba ku kaalaawo w'osinziira okuwuliriza twali gawulidde wandigatuwadde gatuwe kati ku voice note kwata essimu yo olikodinga eddoboozi ogatuweereze kati wabula tokyamuukirira n'otulimba naye nga go twandigawulidde
0: ogaweereza otya okwata essimu n'orekodinga whatsapp voice note n'osindika ku 07 08 8 7 07 nyina wano Kigozi ali saidi zerukomera katuwagaleyo Kigozi
2: kale tuwamasauda Kigozi akisa muzaalibwa lukalu mu Butambala naye nga mbeera Buyuki eggombolola katikamu anti koni amawulire genkuwa gaabadde ku kyalo Buyuki anti koni bebabbi abatandise okubeera nga basumulula bizinensi z'abantu naddala amakufulu ng'oli ajjako amakufulu ku luggi n'abeera nga abba bulungi ne babeera nga bazzaako amakufulu anti koni gano amawulire genkuwa gaabadde mu senta y'Ebuyuki yennyini eggombolola katikamu anti koni
0: bwe bamala okubba nga bazaako ekufulu kansalamu waya tuwagalye
3: najemba naalongo fatume najemba akulisayo bonna abasobodde omuziikirako omulongo we olunaku lw'eggulo koni eggulire ly'ennina lyery'omuvubuka eyali yagenda mu tawuni okukola era ng'ono
0: okay tukozesa maloboozi mukwano
3: munnange ekyasinze okwewuunyisa abantu olunaku olukiro ekyakeesa olunaku lw'eggulo nga bakola patro abasirikale oluvannyuma lw'okuba nti waliwo ente ezabbibwa ez'omutuuze basanze omuvubuka ono nga y'omu ku bantu abali mu kukusa ennyama mu kakutiya era baamukutte okumutoosa mu kakiiko k'ekyalo nga buli omu omuvubuka amumanyi era ng'agamba nti abadde yakadda ennaku bbiri ku kitundu bwe batyo baamutwaliddewo ku poliisi wenjogerera bino atemeza amabega wa mitayimbwa naye ngaabadde yakadda
0: ku kitundu ate ye mubbi
4: kagenda efulayimu nga ndikitende kusonolya vision anti koni munaye bwebubenja obususe owabodaboda adavugano kwe bwebajja ku kulafuti yagenze n'agendesesa yagenze okuva esesa ndozo obanga anyweddemuko abadde munywi anywamuko anti koni yakubye ampu ampu yamulese kisiki ekimu kuba yafiiriddewo so banne oluguudo olwo bwaba tolumanyi nnyo nga tolaba toli mu mbeera nnungi ebyokuvuga byesonyiwe tufunawo otuule owummule kagenda efulayimu ekitenda okusonola vizo ne batuweereza
0: oluguudo oba tolutegeera bulungi wummula obafuna akuvuga Geoffrey ali Kigejo na Kasongola tufuna
5: anti koni wasize otya kansule wasize bulungi oyogeera ne Geoffrey makanika w'amasimu n'amaradio okusinziira Kigejo na Kasongola abantu b'ekigejo bakwagala nnyo amawulire agaali eno olunaku olw'omukaga anti koni we mutaali ge mawulire agaali agendako ennyo gagana amawulire gaagwawo ekigejo owa mwami Kamyabanoba yaleka asibye keri andari esimu ye yanga yagala charginga na asiba kusola bambi naye yerabira keri anderyo natambula na agenda ngate wakati waliwo omuntu yenna eri anderyo yasobola okwabika ne rukubenju yonna yonna ebintu byonna byonna ne sente kimwe kyali mutalina kintu kiyataasizaako kyonna kyasirikidde mu muliro. So ndabula abantu bonna abasibaka amasola abasibaka amanda ekintu ekyo twandibadde tukikomya butyanga waliyo sibiddemu nga redi olesemu n'omwana mu nju
0: ago nno ge gali saidi eye nakasongola yaleseeka erianda kusola ng'alikyajinga okukakana ng'ebintu byonna byonna muganda ng'ebyonoonese tukyeyongerayo ne Simba Taxi wenyweze nkyagaleeta.

0: Ano kuchenda mumu samba kasatu femfe radio sima impolo gome yedembe sina makosa kaimba kadiwa mba rumba vibes edashika zizi no ziri moka gezula yoko ede sawa etano ezencha unako uwariru na encha kuwa mauli lagafa mubitundu ebi encha ulo au kofisu woko lila kusteji ya boda mupake mpia wamu mkade au mupaka ya muo sinzi lokuwe nango uliriza lubogola simba medise mwanga
1: kwe agali mbuto wani bamu nanika eguli lensobodo kusakira na aliku sakidano kuchare chiti wa chitetika waluolo ule ya manda evade jude bobu gule ngeyole kila kurugudo ule busika ele mele domu goba wayo na aji kube chigo murugudo wakati wenyini abasajja ababadde waguru nebagwa ababili nebasobola okumenye kama guru basobodo okubajjawo nebabadusa katasule wota asibe oja aliku mumwa na inga ule ya manda egude murugudo eruzibye.
0: Okay, agoge gali yomubuto za viana atuwa gali na kasongola.
2: Zote mdamu kwani, oyo gedene za viana vena kasongola mbani ngedeo na gocha. Ningakona mawilo gano nagasa kama Eric Town Council, wali abana wali papade nensi mdamu kwani ngababu ze. Wana wano nebaba kuatila kukatindo akatwale bugeriri. Kwani ngabana wano walo nkomanga bagambe wabe baba tulugunya. Bade wakoye waka bagenda usoga banonye emirimu bakole. Gabana wanukone wali wa msaji wa mwita enure kwa msaji wa nalimeri kitauni kansu gabana aga baba tulugunya chiga babana wano madamu kone wali muinifomu gababa limbi okuve wakanti wagenza kusomero kumbe wabatu ukeyo maso na wachuse ngoye nebada muleya gaba ine chichupa cha benzori nga shirimu amazi bagende nga banywako singaba ulire nkalamata nga ebakute ebatuseko chama liranga ana ana wabakomezao abalonze makubo nga wabuliza kajojo wibuzo munte ya basinga ana nebato tole mbozi ya zituwa ya wabade wabuze kwenye wabakomeao na wabateka kumayitawni kansu.
0: Okay, agoge gali side yeyo abana abadenga baba turugunya atine bumwe mudamu nemba kube mboko ndabanga abongero kuturugunya
3: madam koni we walukwereze gwanga nze Serwada Asman ngambera chiwongo ile madam koni waliyo akato ketwalabye wano munya nga ke unyisa buli muntu naveri na asunga nga yagala kulaba kato anti koni twachitegede konti kavu de jinja kunairo nga kabalambuzi era ne kalambula ne nyanja wona olwamaze ne kagende yebukungu anti koni akato kabadde ke unyisa yegulire lyabadde eno
0: ekiwongo ile bala byakata ke unyisa ana ebyana mwa abasoga muli nama mwaka mbonane vajia ni watulula ni wasunga kuma kusungo wa kwe unya ngabe unya kato tiba kalabanga

0: Kuluba gula simba kuli, buwe ntio nkwa nilizanyo mkasera kafe ya kacha. Nako wanawetu ya ambira elanga stories za fauzilaba ku TikTok, abatu laba ku TikTok live, abala mtu sanga kumukutu kwa YouTube. Luno nyakoni na lugwacha nako. Feya fesi barua, aga fegaba mazima, age yogerera. Elaka nsawe okwebaza, aba nyabo ni basebo, aba tukuatila kunga tuli mumulimu guno, ogwo kutasa kubantu. Kubanga fe wanukulubo gula simba. Wachiri buli lunaku tubako omuntu gwe tutaasa mungeri emu obendala era mwebale nnyo mwebalire ddala abasebo ne banyabo kanebaze mukwano gwanga tayagala kwogera linnya era nkunyonyola nti omukyalo omuzibe gwaweereza sente mufunye era obuyambi agenda nabwo nate olunaku olwaleero tukwebaza nnyo olw'omutima ogw'omulungi webale nnyo mwebalire ddala nnyabo era mukama akuongere echo kyosinga okwagala akadde kacha nnaku waneno kulubogola simba tulina wano omukyala bambi gwe twagala okulaba nga tukwatirako nyaba echo kyokuli mu maaso ke kazindaalo bakuyitani amanya mukwano bye tuva okwogerako byonna obyerabidde
1: amanya agange nze katushabe beti
0: katushabe oli wa myaka emeka
1: asatu musanvu
0: emyaka asatu mu musanvu ozaalwa wa beti
1: nzaalwa lukunjiri
0: lukunjiri side waawo
1: katobo
0: ka
1: katobo
0: omwami
1: yafa
0: gwe wali osomyeko
1: nakoma mu kya musanvu
0: wakoma mu kya musanvu nukola ki
1: ne mfumbirwa nali sina sente zinyongerayo
0: tata yali taliwo
1: mama yali afudde ne tata
0: otyo bona bafalumu
1: ba mama tata yasoko okufa nalwa myaka mukaga mami nafa nga nsoma kyakuna
0: kati ne musigala nani
1: ne tusigala ofe kane bakulu bange
0: otyo
1: ne tubeerawo na atula nze nako nembeera ne senga wange najja naye najja senga ange nandete ne jinja nembeera naye naye atayina sente anankuza nemfumbirwa omwami wango ye yafa
0: ofumbirirwa ku myaka emeka
1: jali 16
0: ofumbirwa mwami ani
1: Henry Waiswa
0: omwami ologwo ofumbiddwa akuwasiza ku myaka 16
1: ye
0: nasasula ebintu ewa senga
1: ye
0: ku myaka 16 anti owulira embaga kitegeeza yakutwala tonneetuuka
1: nyesenga sente
0: singa nakuwaayo
1: ye leo bayitanga mu bakulu
0: kakati bw'otuuka eyo omuzaalira abaana bameka
1: baana bali bana erabye
0: yandeka olwo omwami akola mulimu ki
1: yali avuga boda eya piki
0: singa nakuwaayo senga biki bye baamuwa
1: sukali, sabuni, gomesi, ne
0: mwage na mchashi ni babagata.
1: Neda, ya kuchala waka, ya kulaba waka.
0: Baganda bo nebakiriza.
1: Baganda bange nebakiriza.
0: Nebakutwala ku myaka 16. Kyo kinenemu.
1: Kinenemu.
0: Aha. Omwami agenza okuvuga boda boda, gwo omugolo osigala okola ki?
1: Nabirira baana.
0: Osigala olabirira baana. Aha. Omwami.
1: Omwami
0: yafa, diyo gambi omwami yafa.
1: 2019.
0: Nafa. Otyo. Omwami yafa achi.
1: Yafa hepatitis B.
0: Hepatitis B.
1: Hepatitis.
0: Yamulu mira chisera chenka nachi.
1: Yamulu majesti miezi. Kwa yali muno mukampala nga mwakolera.
0: Gosiga de mchalo.
1: Fetuli mchalo na abana bange. Atuweleza vya kozesa. Wali tulia wangakuma omwezi gwali gwakuna.
0: Otyo.
1: Atugenda kulia nankanyi Easter. Nakomawo ati mulubuto ati ekifuba etugenda madwaliro ne bagira batya bagenda okumukebera nga ekibumba kyagira ki kyayononeka. Nafa.
0: 2019. Otyo. Akulekera abaana.
1: Abaana bana. Nembeera n'abaana bange.
0: Famire y'omwami okuyamba ku baana. Kuba mukazi abadde takola okusigaza abaana bana.
1: Siwayiriza banyamba ne bambeererawo abaana ne babasomesaako ebatuuka we batuuse nga naye sente talina naye abaana be bakuze naye n'atandika ku baana be
0: ani
1: mulamu wange n'abayamba omu ya koma msini ya 4, omu na koma msini ya 3, omu na koma msini ya 2, no wala gwendi na ye ngomu to, na ye na koma msini ya 2, nga aliku onzi janjawa. Guno omu akagona tugumaze wano Mulago mu Cancer Institute. Tuwaja 2 10 2 2 5.
0: Chiche chivalete Mulago.
1: Nganduwa de kansa webele.
0: Bele litandika litia, eradi.
1: Ebele ya tandikiriza. Bili ya bili mwena. Ngali numi lila muli. Mpuli la muli mwa kantu.
0: Ngali kuruma munda huwa ulila mwa kazimbi.
1: Nga muli mwe chizimba munda muli nga kalimu nga kainja. Netupe nga sina sente zindeta mudua lido. Nembila kufidagala vya abo nenywa. Nebigane bele.
0: Uwa niya kula jile vidagala vya abo.
1: Bagamba no gakobi no fumba bino emiti no fumba nenywa nebigane bere nelivunda nenzi janga andi bubinga
0: ndi lifunyebwa
1: lyonanga lyavunda mami lyonanga lyenkane no bweliti lyonanga lyavunda liva masira musayi
0: kati lino nalyo dwadde
1: nalyo lyatandisa ndi kati sifuna treatment sina
0: buyi kati liri kweliri
1: dino lyasigalako
0: ekitundu
1: ekitundu
0: enyuanto kweli
1: akanyuanto kama ne kajja kaka no kuikali
0: nenge kirala kya kutukako
1: nge bivako bivako bivako
0: nge bifyo bilala ne bigwa wali
1: chidi chali chikambwe mami
0: otyo kale kakati mudwaliro jja di
1: najja mwezi gwa 10
0: omwako gwedde
1: 2 5
0: otyo
1: mbadde muno mpaka lero ndi omwo sina buyambi obulwadde buzeemu abenganda
0: abenganda bagamba
1: tagamba omwana mukomye wafiire eno tetulina sente abakansa tebawona
0: kati okuva 2 10 mubeera w'omutya mu ddwaliro Mulago okuva 2 like mu October omwaka oguwedde paka kati
1: mame kuyita mu mbeera ya kubonaabona oloko mu ddwaliro bafumbawo emmere bafumba akawunga olero mande bafumba akawunga
0: olwokubira program ye dwaliro jimani olwokubira bafumba ki
1: bafumba amatoke bali bafumba lumonde ne kati lumonde wa bei bafumba o matoke olwoku satu ne bafumba amuchere na kalo
0: otyo
1: bwe bityo ne tubera o kastofu na kako kulyango onywera wa amazingo ogira ki ngobawo
0: kati bali abana abalala okuleko na kujanja bo muto
1: bali ne jaja wabwe azala tata wabwe
0: kati ositu so lunako olwalero no jano kulubogola simba nsonge kulese
1: nsonge ndese bagala sente za city sikani sizina kuva gwa mukaga sifu na treatment nino genda mu city sikani balabe wenyimiride babone balabe ngabanongo sebeli sente sina kwekujja yabauliza banange banyambe alina kalina anyambe
0: kati neri okubirya kwatiddwa
1: ndi akwatiddwa nayo lirimu ekintu iri kunuma omukono gonna gwazimba
0: omukono lwaki kuba kuzimba
1: lwabeere lino obusiwo obumu bate butambuza musayi
0: omukono gwo gwali badde gwenkananga guno ogwa left
1: gwenkananga guno naye kati olaba guno
0: kati byobirabe ebintu
1: guba guluma n'amawugwe galimu amazzi buli wiiki bansikamu amazzi mbasisa bulungi era namala ku okisijeni emyezi egyo 2 nga buli muntu agamba tebuukye we bamuteekerako ke maafa naye mukama katonda nambeera
0: kati goba kutekako kemo
1: kemo tola wefanana
0: enjala
1: kemo namala we saiko mukaga olumala ngogena mu city scan balabe bwoyimiridde balabe ekiddako oba kulongosa bere nga bali jako
0: kati gwe liliyo kulireko okuvundira ko kitegeeza bali tebagala dijjako
1: bali bagala okulijjako naye naye sina sente
0: lyali lyakuvaako
1: nga sina sente nga lyavunda baleeta muntu nga mufu ne basuulaawo
0: ani yakuleeta
1: waliwo omukyala naye yajeno nga naye mulwadde wa kansa mkwano gwange eyangamba jangu nkutwale mulago tofiira wano jangu tugende ekujja
0: naye yayamba buyambi
1: yayamba buyambi nandage kubo nadayo
0: kati olwalero kicho zo kugamba abawuliriza Radio Simba
1: nzize bagamba uli alina kalina anyambe mfune sente za city scan
0: kati mwoba tuli kuchitanda osulawa
1: tusula mwomu keya vazimba otenti zili yao
0: zili meka
1: zili otenti wali otenti zili waliwe ya UPDF ya basirikale niyebelawe ya basajja ezaba kazi zili bili nene kaine maini awe si waliwe ne nyumba
0: ati mutekawo mifaliso mutekawo ochi
1: mulimu obutanda omuye nnyo abera kubuno obwawansi alimu amanya ali nya kubwa waguru abasigadde nga tebutanda buweddewo twebaka wansi Uteka omukeka
0: ato mujanjabi
1: no mujanjabi wo mwena mubeerawo
0: kati gwoli ne simu
1: sina simu mami nze nengwe bazinzi bako nasigazango yezo bili balwadde banange banzi bako engwe zange nabira ko oxygen
0: balwadde be baba ba oba waliwo
1: abana abajanjabi
0: mujanjabi ajam ngali mwengalo
1: naziyola nazitwa naye oli kutwala ki Omuntu gwali kujako olugo yafana nati ayalwadde kicho oli kutwala lwadde njereere.
0: Okay gwe munanga ali ku lubogola Simba nino omukyala wano katushabe beti miaka amakumi asatu mu musanvu omwami yafa. Namulekera abaana bana ate naye mukubeerawo ekirwadde kya kansa w'ebbeere ne kijja bbeere lyo lyalina okusalwako era n'omukono ogwa ddyo guzimbye naye teryasalwako livundira kuli oba kati likalira kuli ate kati n'ebbeere ddala likwatiddwa ekyobutasalwako nga libadde lirina okusalwako tekibeera kirungi kuba ekirwadde kiba kisigala kikola ki kiba kisigala kitambula akadde ka kyannaku bamugamba leeta tulabe sikaani tulabe obulwadde butuusewa naye n'abagamba kale nti kati zo sente wazifunye n'agamba kenzi je naye nga tazikola ki okuva October last year ali mu ddwaliro paka kati gwe nasobola okwatirako omukyalo ono 0 7 7 2 4 7 7 6 ne 0 7 5 2 6 3 3 ana musatu agamba baleetanga omuntu afudde naye kyewuunyisa okuba nti akyalinamu oluyingo kadde ka kyannaku kanzigye obubaka buno ate nzigye
2: akaseera ka kyannaku kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageyogerera
3: Engule, engule, engule World Cup yolimi n'okumanya
4: Omwaka guno, engule ya Radio Simba eweze emyaka 25 ng'etinta ku mpewo, ulira obuwanguzi obwo
3: Mu myaka 25 ejengule ya Simba, ebibuuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuuziddwa mu ngule
4: Abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abaana abatendu ku 7 mu 7 beetabye mu ngule ya Radio Simba, ulira obujjumbizi obwo
3: Nga tukuze emyaka 25 ejengule, tugenda kuole sanga bo tuyozayoza mwena mwena fena
4: kati okwewandisa mungula 25 kutandika ku mande nga 10 ogw'omunaana 2026 wano ku Radio Simba
3: mwena abavuganyako mu myaka 25 ne mutawangula muwanirizibwa mwewandise musisinkana abapya nga batandika butandisi awo engule eryokenyoke
4: okwewandisa kwa bwereere tosasula sente yonna kutandika saawa nyeze nkya okutuusa 11 olw'eggulo
3: ku myaka 25 engule enyoke odda Muntienyoke.
5: Mimbi muja wano.
6: Okaro.
5: Lwacho bili chobo mubera munwana.
7: Ntata yanse okeleza. Aisi se chitabo change na manya ne penso yange.
5: Ichimanyi fena tubera tunyega. Na ye kulwana si ye gonjo la bijibu.
8: Okulwana gana si che chokukula. Abazadde bye bakola, abana bye bayiga. Kitegeeza abazadde bwe babettanira enteeseganya. Kiwe chokula bina ke kirungi eri abaana. Ne bali okabayisa bannabwe mu ngeri ennungi. Omutali kulwana gana. Enkolagana ennungi etondawo amaka amalungi era ne kitangaza n'ebiseera by'abaana eby'omumaaso. Raising Voices, kubanga dembe lya buli mwana okukula obulungi nga tatulugunyizibwa.
6: Katubanjulira engano ya Supreme enungi ate ng'ekola ebyokulya ebirungi okukira ebirala, enaanuuka bulungi, yeetaaga butto mutono ate ng'ekusobozesa okukola ebintu ebiwererako mu budde obutono. Engano ya Supreme ekolebwa ba Mandela Millers abasangibwa ku roundabout ye Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
9: Jemaliko mwami, na hene ene nimiro ya fea kasoli jetuali mechikerezi yona ya chiragala atenge jude misoli ngecha alocho nati jogedako.
10: Checho chenyini bazoka ekuwe misoli jikubisamwe mirundi yebili obe nkubeto nye obo musana guase muma kungula tuja kutuwa alebikola tubili senteza fe tufune mwa amata.
9: Jine misoli ja bazoka minene nyo atenga nensa hulinzi tonyo efulu miaka wunga kasingo bulunji atenga kawomu.
10: Sizo nieno nange ngeenda kusimba bazoka
11: wakufuna ama kungula gama. Sime nsigo ya kasuli ya bazooka esinga ya amanyi eyabali meba kukutivu ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi age sigika aga kulio kumpi.
12: Mkama wangi, nsigo za angeze nyanya angazi na mede mutaka
13: lehenga wagula nsigo za Anso F1
12: ii umwana yeje wanunga azimba kuchizinda alu
13: osobolo kubanga baku feze kakati tukwasize wamu tuwanyisebi chopuli eletu ifulumi ya nimilo za fei takula akakonge ozule kodi esirikido mkono ugwe mabega kukapaketi gena musimu ya waweleza message teka mwechi gamonti seminzi ngo wandika SEMINIS leka waka banga teka mkodi josanze kapaketi noluva nmojiweleze kunkaga musatu nkaga. Obate kamwe chigambo Semins UG ngo wandika SEMINIS UG leka wakabanga wandika okodi ojiweleze kunkaga musatu nkaga ogenda kufuna obubaka obukakasa ndye nsigo joguze ntufu eroja kufuna wo airtime kumanya bisinga wo genda kumaduka gansanja ku Benich One kwa street opposite ne yali Mandela mu Container Village kumulyango kuingira mu wino e Masaka kubudu street okulina mtu hardware nemba ale Cathedral Avenue.
14: Buli lunaku luchango lulala wabule bizibwe bitutukako mu bulamu byawukana era wono mu kyannaku abantu ab'ebizibwe ebyenjawulo bakyesombola okuva mu bitundu ebyenjawulo bikaabya
15: mu ntata okugulu kwange baleme kusalako kubanga nasigaza kumu ate kati nokulala baagala kusalako
16: yekikaabya muzeeyi
15: nnaku nolaba emyaka gyenina etaliko okutambula obwomu abantu badaalidde omuzzukulu ng'oyo n'akwata ku mukono n'adeeta
14: biyungula ezziga
17: nze kunnyamba abalinawo ke balinayo abalinawo ku bugoye abalinawo ku buwunga abaana bange bukule kuba sijja busuulawo omwami wange wiire kadi yonna gy'oli gy'owulira bana abaana baabo baana batano bonna nze mbayina omu asoma omu atasoma agenda n'alwala njayina wuzi
14: wamma byennyamiza.
18: Mama njagala munyambe mukole kyemusobola munyambe muntaase maama kyensaba kyensaba nsaba munyambe mbagayiridde bannange muntaase obulumi bwe ndimu
14: bikaabya
19: bana abawuliriza ba Radio Simba asaba kunnyamba n'okubuyambi ere mu ddwaliro obulwadde bunnuma bulwadde bunnuma bulwadde bunnuma.
14: Byo bya nnaku kati naawe ali eyo ng'olina ebizibu eby'enjawulo jangu wano ku Radio Simba okuva Monday mpaka ku Lwokutaano olabeko ne Nalugwa Maama kya nnaku ku bwereere.

0: yoka atenga ebisale byosasula buli lunaku bijja mu nsawo yo ngate bwosasula bulungi mu myezi esatu egisooka ofuna omukisa okweyola ssente enkalu okutuukira ddala ku 1,350 tolwa kyalira edduuka lyonna eritunda essimu za mmogo oba kuba ku noti 2 noti 4 5 8 noti noti okuyambibwa mmogo egonzesa okufuna essimu eseereza.
1: Ah, obudde bwa kalebule tebunatuuka naawe. Obadde otya?
2: Olikubikadde naawe. Kalebule wa mutuntu kati. Kati eli wali okolayo chinawe. Warayo nnyo naawe olimba.
3: Bosi mande viyakisa netuva mukyogobe. Kata twafayo mukyogobe kati tubera ano mutuntu. Ensonga zitambuliza mpola mpola. Nze komanda wanu kalebule of course. Tudemo ofisi ya mandevu mberenge ensonga sitema tema mpola mpola. Nesonga nyinje zabade mu weekend twagenze kuyingira mu weekend nga masavu masavu kwewana na kweyagaliza kwewana na kweyagaliza ababade mu disco nga wakuba disco atana faba wedem twagenze biga dagata we utugera kadakata wo busente nga buwedemu kanzije ngwa kabadiko ino kufuna musente nze nkubulira mazima obanga bigatse gatsoti nga zikuwedemu kanzije Una kulwalirwa mukaga ngende kulaba kusimia nga kuyingiza kati papula bepa da sawa sawa ndo zanga muenda kaungezi nga mazo kufano mulo kusene ngamba a ensonga nyaji kelewo ku mane sokenji wa bantu bange omukulu amanyikidwa kalifa wa ganaga kalifa wa ganaga owana sang ayaya nasang oluvanyi mara kwa remix ya nasanga nenyumira nyo bana Uganda akalango katandika kutandika ku TikTok au ku Facebook ne ku YouTube akalango ka company mfumbi ya nkoko abafumbi ba nkoko mugwanga Uganda ba KFC babata demu akayimba nasanga mubaka ground ya kalango kali fagana ne baro ya be ne management ya kulimi wa Emma Carlos ade Emma Carlos mumanyi kubine byo kivandu Emma Carlos mubulamu badukira ho mukoti ne basuwinga company ya KFC babagamba bagala milioni 5.5 olokubanga bakozesa oluyimba lwabwe nengamba ajja kuba nonyako Emma Carlos bakozesa ngamba ensonga ezo soko nonye kuloya bafu na loya kuba baloya bebategera ebintu ebyo tulabe
4: wasebo
5: yesebo
4: njagala soko buze kwa radio Simba mukama wange
5: eh abantu uliza ku radio Simba baramuse zako amanya precious na hagwe wa Elgon Advocates.
4: Ah, ndabe wanechi papulanga chila ganti kalifaganaga ya loopi wabaya suwinze KFC wenjogede kone kalifa nenjogede kone manager Emma Carlos manga wabate basura biyo gira kenso nga zeta agisa loya era manager Emma Carlos ya mpade namba yenu mkunoni insongeri yeti entufu
5: barua tuwaji wandika era netutegeza ba KFC babateka yo post nga balanga business ya we nga naeba kuzisaza music wa kalifa aganaga client wafe ensonga yemenya amateeka abantu babulijjo basobola okozesa oluyimba lw'omuntu mu video zo za TikTok kasita obato okola business bino byobanga ozina mazina go tewabaawo obuzibu era tusaba kulaba muntu nti bamuwandi wamuwabidde kuba yakoze challenge.
6: Now the question is ate baba muntu wa bulijjo nga kalebule naye nga ali mu dduuka lye litunda masuuka awo litunda ngoye z'abaana litunda bed cover litunda mifaliso nazinira mukayimba nga akola challenge taina kyayogedde naye nga ali mu dduuka era n'omuntu araba nti awo batunda bano batunda beddings era ayinza okuba kiyabaddaalanga naye bagenda munoonya ku TikTok.
5: Naye bw'okozesa ng'olanga business kati oba omenye etteeka lino lya Copyright and Neighboring Rights Act walimu obuwayiro kawayiro namba 4 kawayiro namba 8 kawayiro namba 9 obukugira muntu yena okozesa music w'omuntu nga tafunye lukusa kuva eriye naddala ng'okozesa business ng'okola sente kwakati gw'okoze kalangoko ofunye sente naye omuyimbi tafunye kyokka ng'okozesa waka kwe kuba wandiikira ebbaluwa tubasaba batuliyirire emiliyoni 5 mwata nga kampani olw'okukozesa copyright oluyimba oliko copyright ya client waffe nga tebalina permission
4: bakozesa oluyimba ki
5: olwanasanga remix
6: ekira okubanga ffe just twabera nnyo ekayunga eyo obwavu ne butuluma nnyo siraba miliyoni 5 ezo
2: ebate kalifa waganaga
6: na yellow yawe agamba kiri wafe it era sende nyinyi nyezi ino kubanga zikozesebwa amazima nga katona muguru neze twate kamuluyimba lwa ferungi oje twate demu sende nyinyi okujitambuza noluyimba lwa manyi nyo mugwanga nolwensonga

0: Chikunkumu Chitumba Muchikacha ngonge Umami Sonko Jude Enyo Demarwa na Chifu Machagwe Aita bazzukulu be bonna okuva mu mpya zonna okubaawo mu lukiiko olw'okumanyagana nga 23 ogw'omunana 2026 enywedde malwa mu makaage ku ssaawa 4 ez'okumakya akubiriza abakulu b'empya okukunga abazzukulu birangiddwa Sonko Jude Kasaanyi enywedde malwa na Kifuma simyeri 07 8 2 3 2 3 07 8 2 3 2 3 manye ebisinga ku ebyo enteekateeka zonna zigenda mu maaso ebuwazi nga 14 ogw'omunana 2026 ekirango kino kimenyeewo ebyo byonna ebibadde biyita bazzukulu ba ggomotoka nga 14 omwezi guno ebuwazi olunaku olulala lujja bategeezebwa era abategeeza bazzukulu be bonna bonna abalangira n'abambejja mwenna tewabawo omuntu yenna abakuŋŋaanyako ssente nga yeerimbika mu kuzimba ennyumba y'oku mbuga yaabwe kubanga enteekateeka eyo yakolebwako dda mutegeezebwa nti okutandika omulimu gw'okuzimba kyokka kye kisigadde era n'ensimbi ezigenda okukola omulimu ogwo weeziri birangiddwa omulangira Musanje Ggomotoka. Okwewandiisa mu ngule kwatandise wano e Bukoto ku Simba kuva ku nnya paka 10 ez'olweggulo omupya n'awatawangulangako ngule imukira mojjo n'endukusaayo ku bega tesuka myaka 12 nga yakikula kyonna ate nga ya primary oba okuleeta ebigikwatako jjukira okwewandiisa tugoberera bika bya Buganda ate kwabwerere tubalinze ojja okiikirira ekika kyo olage obuvumu awamu n'obuzira.
1: Bibadde birango bya Radio Simba era bikomyawo. Eno ye sawa yendala.
2: Kulubogola.

0: chigwowe
1: sagala zimalira mu constituency na injagala kwesa nyusa mu ngo muntu
0: seko simba seko simba na leba
2: chichi from ndabye ho FDC yikarakasa ko majeka genze gaza era maje amaje FDC roza kagina kuri mali monde
1: awulwalero tuli basanyufu nga fo abaka parliament buli joba tuisamu amaso ne tuulira nti amaje baga deployize wantu nga tebasose kwebuza ku parliament for the first time I'm so happy nga zona libo kadikoda kweli
2: kuyirazo
1: muzina ha
2: very loud and clear
1: kadikereketza ku kugawa ndo basose kutwebuza ko fefe nyini nga parliament chiraga bantu wa dechitibwa ne tukiriziganya kubanga bali batuetaga atatuina wetugwa nga egwanga tuline enkolagana naye ate mpulidde ensonga nga nababe FDC gye boogera nkulu kubanga omukulu president w'eggwanga lino eggwanga lino yaliteeka mu nsi ezitalina kulaga nti kyekubira
2: naanaawaliwo kyekubira
1: fe tuli awo
2: banampaweamajagaomukago
1: fe eggwanga eritalina wetugwa ogati tuwagire eno katiwetugendaa bo tukenda Gaza tulinganga abagamba nditugenzeyo tulina wetuwagira naye aba FDC bakimanyi
0: omukulu nga nawulira
1: tetugenze kulwana
0: bali ku Russia
1: bo bali balowooza tugenze kulwana tugenze kukuuma miki
2: kyebatama mirembe
1: kati ebyokulwana byebiraga saidi
2: mugenze kubukaza
1: mirembe aba FDC bategiri baleme kubumbojja na bintu naye nga ffe tuli basanyu bajiwadde omukisa leero ku luno nekkiriza
0: kikyenguzi bangamba omugira
1: tetulina nyonguzi yes mbadde wano nga ebintu by'obole bisibya nnyo wano ku paramenti
0: kuzobole
1: abantu
0: one yali akirako ali ku lusegere nnyo lwono omukyala amungi
1: manyi omusajja oyo yali nnyo wano mu paramenti y'ekumi n'emu
0: naye ate baba yali akwatira olyensawo ngati yali mundu oli ali bweru
1: gwe tokimanyi nti obusobi enjovu ebbiri we zirwanira wabeerawo obusobi
0: obusobi bwe bugwa mu
1: busaengeri ebyama bantu bwe byali nti bwagirako okukakana nandutu nga gwe bavubye kati ne wano waliwo pulaani enguzi pulaani kati oli omukulu ye newagaa ti abeere kwawulisira alesiti naye nga bano bo baliruzira ate no bagenda kubatwala mwaikooti mukooti ensukkulumu byebibadde wano
2: kati akeerako ku mbooko kulisobo
1: babasibiddeeyo toyinza kugabaira muntu bibonerezo bibiri
0: naye ate oba biriyo nookera ku mbooko
1: nobukukulu buli wano wagaa nti waliwo abasigalawo wano
0: tinabo
1: saawa yonna
0: kati nze mbuuza
1: mubaali bana
0: kuluna mukukkiriza amagye gagende yona lebo temwalidde
1: tewabaddewo
0: pulaani tebabasiimye
1: ntezendi
3: munsiko ntezendi kunoonya ntegula amazima ewooli eyo wenawe nange oyikula okuntegula nzendiwo
4: embuzi ennume tetinta nga mugongo
5: bwetinta
4: ng'eri mu kafuuyi
5: kafuuyi ki
4: ak'omwayi
5: mwayi ki
4: ogwa kkojja
5: kkojja ki
4: kkojja w'olulimi
5: lulimi ki
4: oluganda
5: luganda ki
4: olw'engule
5: ngule ki
4: World Cup y'olulimi
5: olulimi
4: eya simba
5: okwewandiisa mu ngule 226 World Cup y'olulimi n'okumanya kutandika ku mande nga 10 ogw'omunaana wano ku simba kati mwenaabe ewulira olulimi sawa ya kutinta tinta gojja okwewandiisa mu ngule tewaba kunafuya bagambe mundeka ntinte

0: Mbaka asikirira obuvanyuma bw'ekyaddondo mu wadanko nnyingi kwe kusinziira ku ebyo byalabye n'agoba bakamisona ababadde bagenze mu kakiiko n'afulumyawo n'ebbaluwa eragira Wangadi agende mu kakiiko kano akakosase olunaku olw'enkya.
1: Nabwekyo ne tusalawo okuyisa ekiragiro poliisi enoonye mukyala Mariam Wangadia emutuleetera enkya ku ssaawa ssatu tusobole okuba nga tugenda mu maaso n'okuwuliriza ensonga ezeekuusa ku lipoota ya Auditor General olw'okuba nti tulabye nga kisobokera ddala okuba nti agayadde oba agaanye okulabikako eri akakiiko. Ku mutendera guno tetusobola kugamba nti ebiri mu Auditor General's report tumaze obyekenya kuba tenaba bituukako naye twagala yasooka ajje annyonnyole komiti naddala nga ebyekuusa ku lipoota ya Auditor General. So tumutumizza aleetebwe enkya ku ssaawa ssatu sinakindi naye yennyini asobola okwereeta ku lulwe enkya ku ssaawa ssatu tusobole okugenda mu maaso n'okuwuliriza ensonga ezikwata ku Uganda Human Rights Commission.
2: Ati waliwo omusajja enzaro ya Congo asindikiddwa mu kkooti enkulu ewozesa emisango gy'obuli bwenguzi n'obukenuzi abe nga awere ne banemisango egy'okutambuza ensimbi mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa mu ensimbi zaali ziweya ddala obuwumbi 5 mu obukadde lwenda. Samuel Muhindo mu CNN ononga kasha mu kampuni ya MK Cash Express Limited yasindikiddwa omulamuzi w'eddaala erisooka Esther Asiimwe mu kkooti enkulu oluvannyuma lw'oludda oluwabye okutegeeza kkooti nti okunoonyereza ku nsonga eno kuwedde. Oludda olwabulugamba nti ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogw'omusanvu omwaka guno Muhindo yayingira mu Uganda ng'ayita ku nsalo y'ekikorongo Mpondwe mu disitulikiti y'e Kasese ng'ayina dola za Amerika akakadde kamu 60,000 ezeekuusa ku zaakuno ezibalibwamu obuwumbi 5 mu obukadde lwenda wabula nga tasoose kufuna lukusa okuviira ekitongole ekiwoza emisolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority awamu n'okwanjayo sente zino eri ekitongole ekyo. Esente zino zaazuulibwa ab'ebyokwerinda abayimiriza bus omwali bannansi ab'eggwanga erya Congo abawerako mu kikwekweto ekyali kikolebwa e Kasese. Oludda olwabirugamba nti Muhindo yavaayo n'abalaga ensawo bbiri omwali sente ezo akadde kalambamu 60,000 eza dola za Amerika naye teyayina bukakafu bulaga nti ensimbi zino yali azanjizzaayo eri ekitongole ekiwoza emisolo mu ggwanga ku nsalo. Okunoonyereza kulaga nti Muhindo yali atambuza sente zino mu ggwanga kulwa bannansi b'eggwanga erya Congo abawerako abasuubuzi ng'ayita mu kampuni ye. Wabula oludda oluwabi lutegeezezza nti okunoonyereza tekuyina engeri gye kubanga tekulina ngeri gye kufuddemu Muhindo oba sente zino oba kampani ye okubanga babadde balina ebintu ebitategeereka byakola mu Uganda wabula nti n'abamu ku basuubuzi abagamba nti be bannyini sente zino bamaze okubanga beekenneenyezebwa bulungi nga kituufu. Muhindo agenda kusigala ku alimanda eruzira nga bwe balinze kkooti enkulu okusalawo ddi lw'egenda okutandika okubanga emuwozesa oba ddi lw'agenda okusaba okw'okweyimirirwa.
3: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya.
0: Okwogereza kwedda kwasookanga kuba kwa nkiso nga beewala omuntu omubi okolera ekyama ettima kati byonna ebiro bino biri mu lujjudde. Edda ng'okwogereza kutwala ebbanga ddene nga mwaka n'okusingawo mu kiseera ekyo nga buli luuyi luba mukubuuliriza ku luuyi olulala olw'omulenzi n'olw'omuwala. Mu biro bino okwanjula oluggwa n'embaga n'egoberera oluusi olunaku olw'okwanjula kwe kuba n'embaga ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
3: Oku kwe kumanya bugagga
2: nga tetunna kusiibula katusooke tugendeko nate mawulire agavudde mu byobulamu.
4: Gano ge mawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
0: Pharmaceutical Society of Uganda kitongoze enteekateeka eya buli mwaka ey'omwaka 2026 ey'emisinde egy'okunoonya ensimbi ez'okujuna n'okulwanyisa ekirwadde ekya nnalubiri mu ggwanga. Mu nteekateeka eno baagala okukuŋŋaanya ensimbi eziyinza okugula ddoozi ziwerera ddala 600,000 ez'eddagala hydroxyurea eriyambako abalwadde ba nnalubiri mu gutuntundu ogw'e Busoga ekirwadde kino gye kisimbye amakanda. Emisinde gino gijja kubaayo ng'ennaku z'omwezi 2 Septemba w'omwaka guno nga kigenda kuyamba ne kaweefube w'eggwanga lyonna ow'okwogiya abantu ku kirwadde kino bwe kiri eky'obulabe. Dr. Nuru Mugide, omumyuka wa pulezidenti owa Pharmaceutical Society of Uganda, agamba nti ekirwadde kino kyeyongedde okwegiriisa mu bulamu bw'abantu 10-10 era nga kireese omugugu munene mu nsonga za Uganda ez'ebyobulamu. Agamba nti ebibala ku mutindo gw'ensi yonna bila ganga abana bawelea dele mitwaru makumi ya satu bebazali wanobuluwadu wanarubiri buli mwaka. Uganda ifuna abantu wabaina narubiri abawelea dele mitwaru biri buli mwaka. Pharmaceutical Society of Uganda egamba nti abantu abalina obulwadde obwa nnalubiri babeera n'obulumi obutayogerekeka era nga babeera mu malwaliro ebbanga erisinga obungi, obujjanjabi bwabwe bugula busanga nga bye bimu ku ebyo ebigwanidde okukolebwako. Kibiito Health Center 4 eddwaliro erisangibwa mu disitulikiti y'e Bunyanga mu bugwanjuba bwa Uganda liri mu katyabaga olw'ebbula ery'abakozi, embeera eyeraliikiriza ennyo so ng'ate n'omuwendo gw'abalwadde gweyongera buli lunaku. Eddwaliro lino diina abakozi kaaga bokka kwaba 1,373 ministry evunaanyizibwa ku byobulamu beyasemba baddukanye eddwaliro lino. Dr. Robert Bijja akulembera eddwaliro lino agamba nti ebbula ly'abakozi mu ddwaliro lino lireese ekizibu n'omuwendo gw'abalwadde nagwo ne gweyongera bulijjo. Eddwaliro lino likola ku balwadde abawerera ddala 226 buli mwezi okuva mu disitulikiti y'e Bunyangabu, Kabarole ne Ginaiye Kasese. Dr. Bijja agamba eddwaliro lino eriya Kibiito Health Center 4 asaba wakiri lyongerwa okusuumusibwa litwalibwe ku ddaala ekkulu erya General Hospital ekitundu kino kyeyongera okufunamu. Omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri kye kimu ku bizibu ebisinze okwanganga ebyobulamu ebyolukalu lw'abaddugavu Africa. Alipoota y'omwaka 2025 eyitibwa Africa Malaria Progress Report eyafulumiziddwa omukago gwa Africa, African Union n'abakulembeze aba African Leaders Malaria Alliance eraganga semazinga Africa abantu obukadde 2007 balwanagana n'omusujja gwa malaria abantu 6,000 bone balugulamu obulamu. Ebimu ku bizibu ebyokulwanyisa ekirwadde kya malaria bikyetaaga ensimbi okuziyiza omusujja guno awamu n'okugujjanjaba. Abakugu ku bulwadde buno bagamba nti ku mulembe guno nga tekinologiya ze kijja kuyamba nnyo okulwanyisa omusujja guno naddala oyo w'omulembe bw'anaabaawo ensimbi ezikola bino.
4: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
2: Tongera okujjukiza nti Radio Simba ekutuusaako amawulire gaffe gano. Amawulire bwe gatyo bwe gabadde ng'okusomera nze Amina Nabule Kajimu amu ne munnange
5: Waguma Kisule.
2: Amala gagenda kuba ga 2:00 ez'ekiro mu bufunze ne 3:00 ez'ekiro mu bujjuvu tova ku Radio Simba. Empologoma y'eddembe.

0: chenda mumusamu kasisa satupe mfado sima mwe banyo kubira nga mtu uliriza mwe banyo kubira nga mchu aliko dalabunu njinyo paka sawa zigena kubira sato ezechiro onako rwalero chiwanja ngabu tuino kubanga tutambula onyiga sita bibiri kumista ama kumi ya bibiri sita anamu sato wachi nofune mpirejo wamalo kujifuna bulungi nyo na usubolo kubango kwa tagana bulungi nyo lewa nafava 22 beti nga nampara wavideo na usubolo kubanga kutegeza era bulichimi ni usubolo kubanga chitambulia dela bulungi nyo haire best nga butungiro kubanga tu gama
1: haire best nga wakami na jitewele bilanti unakolo wetu sabido kubeda nga tani kubanga tu wandisa abantu wabageno kubeda nga wafuganya mungule ya simba nkumi bila bili mukaga ero kuwandisa kuno luvanyo lo kuwandi kuta andisa tuku jikiza na unakolo wencha kero wabengo usubolo kubeda nga ujia na bulungi nyo wabenga usubolo kubeda nga wewa andisa mungule nkumi bila bili mukaga baga antigomu pia tutandika sawa nya izo kumacha paka kusawa kumina bile zole gulo omupia na watawangu langa kongule kumulundi guno jangu goe mandi nange zija jangu na nduksa ngu wedi wete sete sebulu njinyue nduksa ndina kuweda nge suka miaka kumina ebili atenge no kuweye chikula chonago basa ulo kuweda nge jawa play male kuweka kastowa nge tamu dine bijo gera kumulu njinyo juki na ndokuwa andisa kuno tuko beira bikabi ya Buganda atenga kwa abwerele tubalinze ojo chikirire chikacho ola gobu vumu n'obuzira mu ngeri emu oba endala nga bwe kigenda okubeera nga kitambula nnyo tinta osobole okubeera ng'ojja weewandiise tutandise olunaku olwaleero bw'olwawo nambazi ne zibanga bwe twetaaga tubafunye awo no nga tugamba nti obudde bwe tubadde tuteeseteese ffe nga tugamba nti baweze kale nno kozesa omukisa guno tolinda agamba mu njagenda mu kusembayo ojja kugalirwa wabweru
0: ojja kugalirwa wabweru chetunizo kubanga tugambira ko ddala bulungi ngabo chidi ensonga nyingi ze tuba tulina okubanga tutambulirako olunaku olwaleero naye nga
1: abaabadde mu masaza mukulikeyo abeekubye engumi namwe mukulikeyo kasibete bwabadde busungu obwakokirewo ogamba nti yo mpiira agenda kubeera ng'aguvaamu nalabye ne muto wange wano owemu namubende nga agamba bababbye ng'agamba kyaddondo ebabbye kubanga akokuwe meza ako kesaya gade kusaidia yomo kusaidia ya mateka nga taputabulala nenda baba gomba mfumbe manyanga babu lemezi bagenze nebaza nyana yenga basigala bako kulimira akachiko baba achiza badeno nakulumo uloga manti batendeke buamu baba mkuba wagiza bakulembe na daraba gizibo bade baga mbatebali genze edaba bade bazibu nyonyo nga banyivu baga matimu buigenda baje kumaliza nga bikwana naye ebili side zeye bulemezi sibirunji kubanga bintu bingi nyo njagala kunonya ku mwami mtalaga kubanga msajjo naye akasente kaiwa mukanji nyo bwakunyonyola kageza ako kubera ngazza nti ntaddemu bwezi tikwe tujira bwetu nemfuna imtwalo munana nemfuna ye 3 nebye dogo ebiliyo side yeye bulemezi bingi So, basiro na yeye sawe dokwera ange wangu la muyoge chado na muyoge. Nama lobo zige
0: nina na yeye. Nake.
1: Nage dogo.
0: Ayaye.
1: Nage dogo. Nange nina genina.
0: Nengamba. Tunakoma wa nembele fana na vwezi. Tia.
1: Ndi waga no mwana.
0: Baba ganyi. Ne waga nti. Temuita mugeti yeno.
1: Ngabe bako la luli. Ama ngabe ita madinisa. Andi nekisawe bagala kivamu badde mu kirala eddogo mulili mulili litevunya mulimanyi n'okuzuukuka ekiro ne libuukira bukira lisala ekkubo ne liddayo mu kisaawe ne liddawa kyokka okumpi awo amakanisa galiwo mangi nyawo bagende balisabire mu kisaawe liguveemu so bingi deni ne ttiimu yaffe yabawansi w'emyaka 20 mu misinde mwana mwala ya Charity Cherop ya sabote wakubida nga akola bulungi kuludolo deni na amasomero gafagage na mufiesa schools competition ezili ya Morogoro venyolo kubida nti ebyebingi ebyabaddewo amasomero agasuka 40 yade abasinga bali mubaga mba amasomero 8 na ya agasuka 40 agabadde gagani dua kuboda chadachi gata ili dua actually somero ili sembie yu libade ya St. Noah bubagenze nsembi mudachi katano kusemba yonga bali kubode busia mkula banti basa wolo kubedanga bayi ingira beyongireyo wali wobi tali ingirwa boa ba masomero ba kugamba na ba ministry umu bwaite butere duwa mkwebe bali wetaga ngazi baji zaba vuzi ba basi za masomero. Neze ndo za antecho kwa abadi kuno nyerezo kusinga koku yamba kumasomero gano. Kubanga ziju kila mulumu mfumbe na limu basi ya Uganda Cranes. Dereve ya limu basi yeyo. Jalina ita manyicha baje yeyo jibaba gamba. Na ye polisi yebera okukafa utahi tugenda gulu wemba ziju kila mulunji. Miaka jiseo. Polisi yeyo ye ya mubuli ya nemu gamba sewo ino kubane baje. Yela tukutadu ulualero na ibaje ino kubane. Kubanga wotunulia na bafu gazi basi neza ulijo. Baje yezo bazirina. Abazirio zitambula kungende yezo. Iraba inawe batuka. Buli wabatuka hao nwavamu nebagena kupolisi bagena nebaje yo. Nebabatunulia kuchata imu. Zibai ino kubedanga batu use wao. Sechirunji. Gate redua masomerago. Negabanga gagenze. So. Bade ba ino kubedanga batu andike mpakazi na walieri Morogoro. Nga kuminabiri. Bonge zaidi ya kubazi tanika nga kuminanya. Kubanga chitigeze entambula hao. Nebajuki le Tanzania yabote ba ino kubedanga bavu gayo chiro. Soka chitigeze antobudo woku tuka. Nukubira anga wa umulamu uko batandikenga kuminanya. Katia naku zibade watade ungezo kuumulamu. Zizi nukubanga tibajia kuumula. Bajia kubazi unga bazi izanya. Mpeka hizo zibenga sivulo kubanga ziko mekereza. Baba hizi bali mkumi bili. Mubi satu muba na. Amasomero na wamu. Gari amasomero chikumi ya bili mumu sanvu. Aga primary na aga secondary. Giga genze mumpakazi ni zafiesa. Kumulu ndiguno unga bwechiri. Tuvaka. Yeah. Nkuju kiza emitwala makumi ya tano. Gagenda kuweda nga gawa anguluwa. Lunako uluwale wanafaba. Bingo masavu. Dotibo logistics. Emitwalo makumi ya tano. Kugami gagenda kuwanga gawa anguluwa. Kale nukwate simu yu katikati. Nyiga star. Bili tano tano star. Mwenda emu ash. Nyiga ok. Teka mo pini. Bagenda kusalake mkumi bili. Kusawa bili na jika makumi ya tano. Akalutuja kuwa tukazanya tufunomu wanguzo emitwala gawa tano. Ngami ya nyiga star. Bidi tano tano star. Mwenda emu ash. Nyiga ok. Teka mu pini. Bakusaleke mkumi bidi. Dindi ya dru. Ate ulo nyige miruni ya mingi utangaza mikisa jo. Monday to Friday. Bawa angula mchiwanja. Bawa angula waliri mwene Bruce. Mu Simba. Mu Lunchtime Sports. Basi ulo kweda nga bawa angula. Songa tene mkulikeyo. Bawa angula. Emitualo. Atano. Waneno. Wale wa Bruce kakade. Gaiti nyiga star. Bidi tano tano star. Mwenda emu ash. No njiga ok. Teka mpini. Bakusaleke mkumi bili. Oinoku bako na airtime go wa Airtel. So wa MTN vota bila kona airtime. Hata anogeza so mkisa go. Wasobolo kuwela ngu uga wangu. La wana woli ngu uliriza. Webali nyo. Webali redala.
0: Ya wana woli ngu uliriza. Webali nyo. Na webali redala. Nga patunizo kwa natu gamba. Evya FIFA. Bicha akute wansine wa guru. Iranga. Otuwa gerera. Embera. Chia yonge do kutabuka. Chile bikanti. Omsajia baga loku banga bamutuala. Na ye. Wano wana tuwali tubadde oko. Simulundi gusose.
1: Wababa na mutuwala. Wabasobolo kumutuwalira. Kubanga inaze yakuba. Ezo sente. Newa abera nga alisi mati mwecho. Nga wabazi kuba azikuba mungkube ntufu. Nzendo zanti. Baja kutuya na nyo. Kubanga. Eche unisa mfumbe. UEFA wevayo. Negama temuliko.

0: okubanga ajja naye nakola kakuyege okujjawo president wa FIFA yaliwo ebiseera ebyo Havranj bwe yajja n'asuubiza ebintu ebyokukyusa omupiira infact kyenzijukira mu gundi mu FIFA w'omwaka ogwo yayina abakozi 12 bokka yina abakozi 12 bokka nga engeri nabo gye badibagamu ebintu yanjawulo Havranj bwajja n'akyusa ebintu bingi nnyo era kyovula nti no bamuyita omuzira w'omupiira Havranj bamuyita omuzira w'omupiira najja n'akyusa ebintu ebyenjawulo era bwabikyusa omupiira n'asobola okuba nga ayongera okugwongeramu ssente omupiira ne gweyongera okuba nga gulangibwa n'ebintu ebirala bingi nnyo ebyajjanga bikyuka then oluvannyuma awo Blata wajjira Blata n'ayongereza ku Havranj we yakoma naye n'asobola okuba nga akola ekintu ekyenjawulo naye bonna ne Blata bonna enzijawo gye babajjamu kumpi y'emu bonna mubaamu okubulankanya oba okukola emivuyo
1: awo baba bakulina
0: okitegeera bonna enzijawo gye babajjawo etuuka ekiseera nga waliwo awo kakati oyo bwavaawo eyali general secretary owa UEFA Infantino najja neyesimbawo naga nze musajja w'enkyukakyuka nze ngenda okukola enkyukakyuka sinziggu mu mupiira najja era enkyukakyuka n'azikola kyo ki kituufu alina byakoze ebyenjawulo naye era naye n'atuuka ekintu nekimutabukako kitegeera ekintu nekimutabukako so embeera bwetyo bweri bwe kimala omumutabukako kaakati naye bamukolera kakuyege okulaba nga naye avaawo era nga n'abalaba badde bavaawo ate era n'ono ne bwana akola ty alabika agenda
1: nga naye agenda ddi
0: kati waliwo ebintu bibiri
1: kubanga okugenda kyo kya butono omuntu ayinogera naye ddi
0: waliwo ebintu bibiri waliwo okumukakwa okulekulira nga okulonda kw'omwaka ogujja mu gwokusatu tekunnaba ne wabaawo okunoonya pulezidenti anaddako asobola okumuvuganya mu maachi bye bintu bibiri bye balina okukola
1: anti byonna kiri bakimanyi nti basobola okubeera akuleeta avuganya naye nga tajja kumuwangula ekyo bayinza oba bakimanyi kati kye baba bakola kibeera kyakutunakufuwa kulaba nti takola ki tajja mukalulu akyo okimanyi nti bwomanya nti omuntu ono tajja kuba mwangu mukalulu obola ofuba kulaba nti omulwana aleme kulabikirako ddala naye byomulwanira birina okuba nga biri straight forward nti bwamanyi nti mukalulu bwabanga kusaawa eno tulina amawanga ndoza matono agavaayo gamba nti tetugenda mumuwagira nga balaba nti obulwakyabulina balina kulwana iwawe yali akasente wawe yakola wano ensobi nga zirina okubanga
0: ensobi of course agikoze mugundi mu kwagala kutunda migabo
1: nakidropinga
0: okitegeera mu kukidropinga boba bainsisting ekintu kimu bagamba nti integrity y'omupiira agise era agizanyiddemu nnyo
1: naye teyakikola
0: era bo bagamba nti tali waffe kubeera mukulembeze wa mupiira
1: abanafu kwekyo
0: okitegeera
1: eyo ground gye balina kubanga balina okugimatiza abasigadde bagamba nti fe tukyali naye kubanga nekyokwongera ku World Cup amawanga amangi abaali bakikuba baali bangi naye abaali bakifunamu bo tebakikuba nga Africa baali bamu kubakifunamu kakati ye bwabanga yali asobola okuvaayo n'akunyonyola nti nze okola kino nali nkikola nga ndowooza nti kireeta sente mu FIFA but tekyakolebwa
0: ekizibu wekiri nti bakitunuulira ng'akakodyo akokuba nga Infantino yali anoonya bululu bw'ogamba nti bwe mmala okufuna okutunda emigabo ng'ekintu okiteesezzaako naabe saidi ya amerika abatonotono bevayo okuba nga oteesa nabo nemwagala okuyisa diiru yammwe ey'okutunda emigabo nemukola kampani nga gw'ogenda okubeera CEO nga kampani egenda kuba nga ekusasula miliyoni 40 gwe ng'omuntu nga CEO wa kampani

0: bwe mumala okukola ebyo byonna nga sente n'osuubiza federations ez'enjawulo bwe muyisa ddiiru eno buli omu ŋŋenda mukubanga muwa miliyoni 40 ezo teziriko bibuuzo kitegeeza obanga alaga nti eri kampani teyina na transparency mukola kye mwagala gwe nga president okola kyoyagala
1: nti buli omu yali ajja okubanga amuwa
0: buli omu yali agenda kufuna miliyoni 40 ezaki miliyoni 40 eza dola senga ddiiru eyo yayitamu bwe yali asuubiza federations era jjukira nti
1: ngaazibawanga omuntu oba because bw'obanga ogenda kwezo se tosobola kubeera ng'agenda kuziwayo nga
0: tezirikaekiwandiiko ekyagenda ku buli federation bwe kito bwe kyali era ng'abagamba nti abawadde paka nga 19 Septemba deadline bwe mugaana okukkiriziganya nga sente azijjawo gyekyali ekiwandiiko
1: nakiwandiikokitegeera
0: anti kati kyekimukuba kubanga abasinga kati okukiwagira be beetaaga miliyoni ez'40 yensonga lwaki amawanga ga Africa agasinga gali kusaidi ya Infantino beetaaga ez'40 amawanga amaavu agasinga gonna geetaaga ez'40 yensonga lwaki gakola ki gawagira Infantino jjukira twakugamba wano twali twogera kuwa Czech Republic eka ensonga zonna tebannazinyonyonyo naye sinabitegeera bulungi naye nze mpagira kigende mu maaso owa Czech Republic president watuvo yali agamba tebannababinyonyo naye sinababitegeera naye nze mpagira kigende mu maaso kubanga mulimu miliyoni 40
1: federation zetaaga sente
0: kakati awe wavudde obuzibu nti bana abateetaaga sente be bakikuba bo bagamba nti okay oyinza okuba gwe oyagala kugaba sente onoonye obululu bwo naye entagulite y'omupiira ogitadde wa ekyokubiri zino zaana zo teziriko bibuuzo kubanga siga nti FIFA yatuula akakiiko ne kasalawo ne kagaa nti tukiyisizza nti miliyoni 40 zigenda kugabibwa omukulu ye nga ye yagaba miliyoni 40 si FIFA
1: anti president
0: anti kati awo wali
1: obuzibupresident ayina watuuka naaba nga ayinayo obuyinza naye bw'asobola okubeera ng'akozesa
0: naye ng'azigaba wa azigaba ku ziri ng'atunze emigabo ate ejja FIFA okitegeera kakati bano we bagambira ti woba otunda migabo ejja FIFA
1: sente zaagaba nga ziriko n'ekiwandiiko sirowooza nti ereza aba azigabye nga FIFA naye nga bwe nakugamba nti kubali ku kanso 37 kubaako abatakuwagira era be bakifulumya amangunya ne batandika okuba nga bakikubirawo naye naawe olina kubeera nga weenyweza kuba nalabye ekiwandiiko nabo kye baddamu nga balaga nti bagumu bano babapalapase balungi nnyo aba UEFA balungi nnyo mu kubeera nga batambuza ekintu kyabwe naye katulabe jjajja ekyena okuba nga kikkira
0: kubanga gyekigenda
1: balina kumulemesa kwesimbawo ekyo kye balina okukola kuba bakimanyi nti bwe bagenda mu kalulu naye
0: akakodyo akasooka akaliwo keka tetugenda kwetaba mu World Cup tetugenda kwetaba mu bintu by'otegeka awo wo baba bamukutte nnyo bwe baba bakkiriziganya nti UEFA amawanga gonna nga gakkaanya tegagenda kuddamu kwetaba mu bikopo ebitegekebwa FIFA ne bakkaanya konkakafu nemwegattako nga bwe baperereza Asia naye ajje lwakuba Asia mulimu amawanga agamu aganoonyaana omanyi wewali obuzibu mulimu abanoonyaana naye bagezako okuperereza era eggwanga eriri ku saidi ya Bulaaya lyeya Saudi Arabia nekyo ndoza tekyewonyisa lwaki Saudi Arabia asobola okubeera kubanga bo bayinza okuba nga sente si kye kizibu kyabwe kata kizibu kyabwe size sente kuwait ezibu kyabwe size sente
1: omanyi UEFA bwenajja newangula mu kino ekintu Africa tujja kuba tulina ekizibu kinene because kuba bo balina sente bwe banaabeeramu ako nti FIFA president yenayena anajja naaba nga tatambula nabo nabo kye balowooza nti kyekituufu nga bagamba tujja kuva mu World Cup kijja kuba kitegeeza ebintu bajja kukozesa ngaekyo ekyokutiisatiisa tujja kuva mu World Cup waliwo woyina okubanga obaleka ne bagenda ng'oyina okubaleka bwe baba bakyogera nti bagenda kuba tebalina World Cup gwe bajja kuzanya ngabo
0: anti naawe toyina gwogenda kutegeka Ate FIFA eyimiride okuchi.
1: Ate yimiride ko World Cup ye kamfundo.
0: Eyimiride okubikopo byetegeka World Cup era ne FIFA Club World Cup.
1: Ko yimiride
0: bisimbo kujja. Revenue zayo. Bwoba togenda kutegeka World Cup. Nga togenda kutegeka FIFA Club World Cup. Ngoli FIFA. Then now obanga ataliwo. Temule kugamba nti beta aganyo
1: UEFA. World Cup bamutegeka oluvanyuma lwa myaka ena. Oyagaluka nti FIFA te surviving.
0: Haa, sende zekola, orede nyingi nyo, muwaldi kapu, mufifa klabu, sente zekola muwaldi kapu muka, sente nyingi nyo. Nyo.
1: Nyingi teri achi ganye. Nesi rogo zanti obuta tegeka World Cup, ne FIFA kilabu World Cup, ndi chisobolo kubeda angachira gante, bacha asobolo kubanga bayi ingiza.
0: Obo,
1: kati. Kubanga, kati yoyu UEFA genda kuingiza etia.
0: And UEFA. Anti UEFA.
1: Kwaanga jukira.
0: UEFA jakusigalanga ategeke mpiraji. Jakusigalanga ategeka Euro Championship.
1: But you remember nabo bali wansi, bali wansi wa FIFA.
0: Ochitegeera. National League. Baja kusigalanga bategeka Champions League.
1: Nzo manye waluwa abazine bageza kwa kwa galo kubiranga vee kutula kutula mbintu hebi enja ulo. Nene ba malili zanga bale meriduo kubiranga vee kutula kwa. Neze UEFA. Bagala kulaga manyi baina candidate wabwe bachasiri seven series bamulina
0: eh of course bamulina
1: bamulina
0: bamulina era manyi nti candidate wabwe alabika yoli wa CONCACAF president wa CONCACAF ayinza okuba yo president wabwe bagala okuleta botegendereza
1: ale kinyizo malizanga era kibalide kubanga ifatino ni mwabira nga bakede ni bavai ni bamu nyigiriza na kere nchana ye na abako kwa joku wanda kedusu Afrika yuloku bulu Afrika bubaba onji na bala abasolo kwa nga batambla ni Afrika bayi nzo maizangiru wa konka kwa Afrika mkubi FUFA basobo dokuwela buwana weka kabala uno mlabano basobo dokuwela nga umayikati insonga ya akademe nebachari lako saved athletico zisoka akademe bano baba wa debutsi ni baba we mipira jazakayo uniform academy no baji sanze ngembera jerimu ye chitebi ngembera jerimu siye nunji na yolo kubanti bafu bukula antibazo okusa omupira wansi bwana Rogers mnilo yasobe dokuwela nga kule mbeda mu abagenze yudeni mungeri mfumbe mauli ya gataba de malunji kwa bwana Bwire abalude mnisonga zemi zanyo Bwire mba de mumanyi oldi Kampala yaliyo masomero manji gasobe dokuwela mumu ya masomero vyo emipira vyo bali singa abazanyi banji nyonyo kugamba omwezi guno tegubadde mulungi eri bannabyamizannyo kufirwamu wabulemezi nofirwa wa vira noja nobanga ofidwa ne bwana Rafael Ouma Bwire nandabye wanonga ingine ya Moses Magogo nga yomu kubalaga kunyolwa enyo kitalo enyo naitu gamanti ina lilahi wa ina lilehi rajuna na katujozi no sente tukomeo
2: Tanga mugongo.
3: We tinta.
2: Ngeri mukafui.
3: Kafui chi.
2: Ako mwai.
3: Mwai chi.
2: Ogwa koja.
3: Koja chi.
2: Koja olulimi.
3: Lulimi chi.
2: Oluganda.
3: Luganda chi.
2: Olwengule.
3: Ngule chi.
2: World Cup olulimi.
3: Olulimi.
2: Eya Simba.
3: Okwe wandisa mungule bilabili mukaka. World Cup olulimi no kumanya. Kutandika kumande. Mande. Nga kumi ogwo munana. Wano kusimba. Kati mwenabe ulilolimi sawa ya kutinta. Tinta. Gojokwe wandisa. Mungule. Tawaba kunafu ya. Bakambe. Mundeka tinte. Gengule tinta.

0: batugeze musango gwa ttaka oba gwa mmotoka naye nga guli civil. Kkooti bw'emala okwensalawo yaayo ne tufuna decree ne tukola execution. Execution gye mitendera gye tuyitamu okuteekesa mu nkola kkooti by'ebeetuwadde. Nga mu bino mu mateeka alwo kye bayita ganishi, okufuliizinga ssente z'omuntu omu mpaka nga akusasuddeko. Waliwo kye bayita appointing a receiver, ne bagamba webe badde kampani eggalwewo era bateekewo omuntu agenda ojiggalawo asasule amabanja. Birimu emitendera, bino togenda kubifuna nga munnamateeka awo akomye wali nga bagambye muwangudde.
1: Omuwulidde ku by'amateeka, singa oba omwetaaze osobola omutuukirya ku ssimu ye noti 759 36 174.
2: Eddakiika 23 zimaze okuyita ku Kaweza Masiga, bwe gatyo bwe gagenze.

0: Mbuze nume, teti ntanga mugongo.
1: Bwe tinta!
0: Ngeri mukafui.
1: Kafui chi!
0: Ako mwai.
1: Mwai chi!
0: Ogwa koja.
1: Koja chi!
0: Koja olulimi.
1: Lulimi chi!
0: Oluganda.
1: Luganda chi?
0: Olwengule.
1: Ngule chi?
0: World Cup yolulimi.
1: Olulimi?
0: Eya Simba.
1: Okwe wandisa mungule bilabili mukaka. World Cup yolulimi no kumanya. Kutandika kumande, bande, mande. Nga kumi ogwo munana. Wano kusimba. Kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gojokwe wandisa mungule. Tewaba kunafuya. Bakambe, mundeka tinte. Gengule tinta.
2: Sebo, ze watermelon ndiye cha wansi chechiba chenge dobulunji. Hata chechi woma. Hata sala walala.
3: Mama, eno watermelon ye woma yuna. Anti for crop sweet. Akule vyama gero.
2: Kandabe. Mwatu ne womera dala. Faith Agro Inputs Limited, a created the four crop sweet, nga kino kijimusa ky'amazzi, ekiyamba okwongera sukali mbibala, olwo ne byeyongera okuwooma, okwongera okukola langi, wamu n'okwengera byonna wamu. Kiyamba okwongera ku budde, ebibala bye bimala mu katale, nga bimaze okukungulwa. Kino kijimusa ekireeseewo enjawulo, eri abalimi b'ebibala, wamu n'enva endiirwa, nga kyongera ku ssente ze bajja makungula gaabwe, wamu n'okwewala okufiirwa, olw'amakungula gaabwe okuvunda. Kifune, okuva mu maduka ga Faith Agro Inputs Limited, mu Container Village, ne ku Entebbe Road. Kwesedia building okulina no muzikiti gwe nakasero obaba kubire kunoti musambutane mu chenda musatu chinana munya chinana mwenda.

kubiri August 11 Bulgaria njogunagwa kutoka klabu ya Battle Prodiv na klabu ya Spartak Varna nga Prodiv akulembea 3-2.